0: Kumbana Station AM 531 PI Pacific Media Network Nimbula Binaka on the program and we rombuka we mama ni tolu kinibana kaloko sakali wuna binaka sanitini kama adaba kena ndila kama ikina au nita kanina rongo makarise se tukani makana karistala na vose ni kalu ene kami nisi kanina wuna waka fangre ya militari tauranga nimbula binaka roturua taupo ke Hawks Bay sakali wuna waka binaka numa ni tuni inti kwa ini si wuna ni kwa sini mune dhabi mai mboto ni Tomasara en North Island Wellington Manuatu wata ke Taranaki nisa kenda wakita litunga ene si wuna ni kwa South Island Christchurch Dunedin wata ke Ivan Kagil sakali wuna Bawa bina kerum ni cium ni cium mai, ene siu ni gua, au nui taka, bosan ni keluar nonda, ene siu ni gua, ene bunga buri baka sama, membuli, me bina kaki nonda mula, ni lagu patikan.
1: Ni mami kalau ke mami bunga bina kerum bong ini sih ni dayo, ke muni, dan ni mami ulu batu, ke mami bunga bina kataga nambula esoli wale, ya anda nambata kan sih ni gua, tau tau tu na uda, bunga turumbu tau tu na lo malangi, iya ni. Tosu tikung ana singa, kema mireda ni sambasi katikumai na rara mani mata ni singa, mehdobo tikumai ne kabini singa ne indai. Kema mibaga bini bina kabi kemuni, bina abagale buturanga na nraki baga lomalangi, koni sabaga rautaka na mbogi ni kuwa, ni vosa maina ni mami kalou. Maleto kemuni koni sabaga buna nambula. Nambula isang atali itiko na nduwa na banua. Sekarang itu kena daga-daga, sekarang itu kena koro, sekarang itu kena ada buku, sekarang itu kena ilabo, nembula satu ngawi kemuni. Bos meki mami nani mami kalau, ena buli bola tambah nembung ini kuah, mendokai, merokobi ngakina nai damuni, kemami dua kemasu, ena damuni cisu nani mami turanga, cisu nani mami bokambula. Emeni, baga emeni bi kuah tokai samu smile bi kuah. Lululu meikuaya kabikuaya rerei totoka biya uko iko. Ngai toro somuno muinda mendambe. Ena mbongi nisinga nindai. Tale nanganga nisere. Langatitiko nambongi nikua. Dona ibuna ulebu tuna sere. Sere lebu taudoko. Erabola aratamata erlumuti. Erabola sine tituna elotambu. Emeni. Nangauna tale ngago. Boga sine tikina elotambu. Ikona bakila. Sasenga walenga nisere kamba kamba. Merongo-rongo binaka, wabakila nisa adhurumana engomu, adhurumana munomu masela. Mbaleta daba, mbaleta na yalo tambu nga kambita bira nandao nisere, na yalo tambu talenga ya tiko vikenda na langata nisere. Sa awote vida nandrao na embaki na bola nisere ngo. Mbaleta ni bola tuko rara elumuti tuna nonrambula, toto batangana ni bola tambu. Kabikenda na bola tambu na... Karuani Timothy, kena waseto lu tigne tigono, sabaga buna na kalau ni bola tambu kedenga, kembali na yalo tambu ipaga buna tu. Every scriptures are inspired by God. Kembali na ninda mai wili kata ni bola tambu senda wili kana bola nisere na kani kalau, ninda tu wata tu kena yalo tambu, zurumi kenda na kena yalo, zurumi kenda na kena na kena bakasama, zurumi kenda telenga na nanda bina kata menda malauun debata. Kena sere bolai. Sinda langa sere tu, dengai langa sere tu ina London nonda loman bimbi kena rarawa. Bagai, ina sakau ita kanga nai rongo-rongo. Ina sini kau ita kanga ngangga ni sere. Kami kena bol tambu. Nonda in rongo kotisu. Aib bagaruru maina da. Stama tu nada? Tapa didi kena bimalian. Ata bo didi wabo kikina. Nio tisu na. Nai bagaruru maina da. Emeni. Katu bika nai bol tambu. Enda sabaga dengu tu. Eruku ni tambananga. Katu bika nai sama ebu ditiu sanga bulgan dua. Kure saati ko nana. Tiko na kalu lebu. Sabaga rumuti. Nona yalo yalo. Na kalu kau kaua. Those who dwell in the secret place of the Most High shall abide by the shadow of God Almighty. Kembali kenda na kaya. Au rawa ni rawata. Tubi au na kaukoa. Mbala na kalou saa tiko batiki au. Saalebu kukoe tiko iloma. Saalele kukoe tiko iburubura. Dua na kana nonda rerebaka. Na kaya dhaka batu iburubura. Hei. Numu kalou edhe redhake maina. Kaya dhati kuburubura. Kako chisu au saa. Waka malu malu mutaki iburubura oti. Kembala kakede. Pirita katume iburubura. Na lamba. Na kudhu. Na lasu. Na mateni. kabori matuvale kaku tisu au saba kamalu malu mutu kuburubura na nungu kau kaua evere mai na kai birita kama uburubura kembali usini ba ndondo numo baga ulumale ni kusitaba tu na ndrende na tabu tu na tao na bilingi na dhati na bedhi mbale tadaba salemu kukwa etiko iloma emeni tikina irua saikwaya nungu isasambai maishil kake de birita kumai kure ndo wandro ni kau kure nandusi kure na vosa kure pagalelewa sekasara ndo na kaya na tariyawu. When people gossip behind me, God show himself before them. Arida? Mau mau wale na kakase, mau wale na wadada na indo na tamati tuma taki na kalu. Kabi ka na na anda ay siya na kena wasa lima sa mga lima. Siya nga nindo na yarangi na kami kemu menado. Siya nga nindo na wasa viva la wataki iko monadaki na. Amen. Songar bale waiko tegu tuno mulotu hey songar ndusia na mulotu o sa tegu to manda sego iko de muchiko sai koya na nonda isa sambai ai baga ruru mai na da sandau to taki kenda mai o koya menda ganga lago bata kina kalo mai na dever kina dever sara mai na wini kina ganga. Lagu bata kena kalau esengak kena nruka, esengak kena lagu duba-duba. Hallelujah. Kau esengak ni kila ni kuah. Ni anga baga lebu nanggarabi kalau. Baga usibi. Enam bulan sampai ramai. Sayang anga baga leila enam bulan go. Ia sayang asar baga lebu. Enam bulan sampai ramai. Nanti kena tolu. Kami kena mula tambu. Rawa. Kura rawa lako. Sekolenga tu. Se tobi mate tiko nga buki mbada. Buki buvu, buki liliwa. Korarawa. Kolenga. Se ko tobi mate tiko nga. Rai sara ya ni vechisu. Ai baga ruru mai nada. Emeni. Le una serre ke ndala ngata tunga malta nei rongo rongo. Ke ndesi langata malta kai bolai. Wiso taka ni kwa. Kembale. Ni orang ada indu na serre, mili kata le bagan dua, bagan dua. Zuru tali mandan lomani serre. Emeni. Tiga neba, patu kena kenro. Icu sunung inonro, ay bagan rumah ina da. Ni tiko boleh katiau, enang awuna kede nga. Kane bol tambo ko ay boleh kami ko meni sulu ko tokala. Ha? Na isulu ko tokara tarane ngomu na kote undara tungo taratsko ne ngomu ye kane voltambu na kalo ko ngarawe bole kada ke biko mai isulu ko tokara na isulu to ngai tumba ye na kalo itsko sarangai loma taranu mu bakasama ke bale ngau na kede me bisa una nonda lotu ka ko tuma ikina na ulu tanga na mbongi bible study me bible study tale na mbongi ni kwa lotu bagaya logo bagai ndina. Mata ni kornida na kena wase rua na tikine iviwa. Mebaka na ibola sabolai. Sa senga nindu na mata sa reida. Sa senga nindu na ndalinga sa rongoda. Sa senga ni dhuru rao kina alu nita mata. Na kalebu. Ebaka rauta katuna kalou. Ve iranga saloma ni kwaya. No eyes have seen. No ears have heard. Never enter into the heart of man. What God prepare? Iko kila tuko ni kalo, pagaru taka tuna binaka. Ninda lotu tiko nda tapangarungaru tiko, ninda lotu tiko nda struggle tiko, nda check taka tali nunda lotu. Yana bune taka kina torimu ata natarombula. Metarongi na nombula o lotu tiko siyano. Bale na ramu wa tiko bikenda, pagaru taka tiko kenda senga ngani lotu binaka. Himani. Kande bolo tambu. Kwaya uko usakila na nungu nanuma membaletiko. Na nungu nanuma mo. Nungu nanuma mo. Nungu nanuma mo. Nathapana binaka. Bula. na wale de kama inambula wadeu marau preki na kake de chiko ngabu ichisu tu sangai vidi tauni tu sangai lako le kantabako esulia na bagadeu so e kana marijuana me tumbu tau so rangu numbia me riri bagamange serba kana layone ira tsininga akina buaka Ele butal la kanda baka sakara. Sianga na kake de tunga bichisu. Kemba le menda biso utaka na ivala bala ni nonda lotu. Urango ne niko oti mai ngale mumu endo na Korea. Ngale mumu primary school usa sore tu bolivo sa birango ni buli. Hallelujah. O mara utaka ni bo sa birango ni buli ba no mundito do tu rango ni buli. Tarango ke si buli. La bilinga manda ko sare di tal tala nan do banua. Pola ke ni ure ke na ngone buliar la bilinga todo ko. Hemeni. Do na ngona o vitsira kaseta tunga no ngumbula kaseta tunga na moda na so na new methodist. Ke tu sa ke do mos mos tunga mai nandi. Mai bo ma mai maloai na ni tu vale. Se ke tika bukine so so kolotu. Lako tunga na mas. Lako mai kurna misan. Sa tos tiko na so so kolotu. Ta ke tos ta kinga na kena kaseti. Kitu sanga inda meti ko sanga tukuna tukuna ni tuna. Nan dua na ngauna, o vitsi na bunua rara rai kina bangu rara rai dana new Methodist. Se anga sara ni ndua eba kasa mataka, ni nan dua na television station. Se anga sara ni ndua eba kasa mataka, ni nan biu na billboard. Au kita dala ni ulangu melamba sa ureden dua na billboard. God of our nation. Hemeni. Kembali ni kongkara vikalau eti kona kena isau. Koe sa toroba na kalau me pagambauta ni sa mbula ko koea, damatale. Ni sa andau saumira. Kodei. Kure sa baka sakarei koea. E rao ni ko lotu tiko, yuko sini baka sakarei koea. Yuko lotu ngamba leta lotu meko ta. Yuko lotu ngamba leta ningiri na kelali, o wakaitsu na mbongi. Yuko lotu ngamba leta niko lewe ni lotu. Yuko sini baka sakara na kalau. O yuko baka sakara na le mateni. Yuko baka sakara. Parrogo tundo na dorbo kaila ma indo esa ndoa o takachika na ngunumbru chiko ma ndo vale parumbi tambili o sorro ngune ngon tuka usala ko madani se se ndene lo limo gatal non dai ko durungani ko sale le wasara awai ningunu pakasangara pada mando mando pakasangara na kalu ke bana lo mani korto do ko mulla kan do me chiko ike ke baka nda pakasangara na binaka himeni Kebaga enda baka sangarandi na binaka leo ni koroto do ko mbulile ka binaka tana binaka ndo me chiko ike na mbogini kwa ke asin chiko na mbogini chiko na mbogini kwa ke mbera mai na mbogini kwa mo chiko ni mataka malaba ko esa baka sangarana kalo ena kunia na kalo ko esa bina kata me soli mbula be chisu ye no mbula na tori kwa chisu baka sangarai kwa ko na kunia kwa solomoni ke ko sa ambiuti kwa Ena ngai beauty koko kwa kata mundu. Kembali kuni toro baka mama nda ne tu chiko ike. Hemeni. Ngo ese ni tubo tubo ni new Methodist ngo. Ngo no ne tubo tubo kolo malangi. Hallelujah. Lebu na ngau na. Nila kuma indona bivalo taki. Oh, mba dindona lo tukori bivalo taki. Senga. Olo malangi tubo tubo tiko. Praise the Lord. Buki sarabi kwa toka samu. Ngai kabi kwa hiko chiko donu. Que go chico mai vale sobe caravia losse tico na bongi kwa vengo manda na losse gori la manda mai mai ronga da vosse ni kalo mero ni toki no nda nda no ke bagalo emeni kanta sa daga tu mai na losse ne kanta bago sa vita sa mulemba ki endo abina ke ko tamai sanga tumbu nga boga le bone titei saka na sua ki boga binaka va buta bio ka vere yaki kanta tiko bana koro da lo tala market le voli tapioke ei ku chiko bana koro Bisa utak kanan dalan angori me dhambi suri nalong in tapioca nan talo. Ia na raonga ke baga chukubiko na kouko ni kalo. Emeni. Praise the Lord. Kabi kenda ni voltamu. Ke baga ando sa alotu baga yalo ka baga indina. Ia na vili utak ke vike mundo na yalo tambu ni kalo. Dan ala komanda na kalati na kena wase lima. E volai tukubi kenda na tikina itini ka ono. Sarui kambimbi ke govina kata mo lotu bagayalo, lotu bagayindina, ia mebeli uta kina yalo tambu kina nomumbula. Kesenga na yalo tambu, iko na katakata nga ba kurokaba. Ameni. Teka bunga na lotu se onchiko. Walele sa ale oti na masumasu. Laulao sa senga na wilibol tambu. Ameni. Ia kebeli uta kina yalo tambu. Nalo tambo na tumberi ke mundo utunga na kake denga indina. Lebu na kako na rongoda, ye nalo tambo na kabi ko na kandina. Lebu na kako na reida, ye nalo tambo na kabi ko na kandina. Tarogo chisu, e tarogo pito be chisu, turanga. Kitu sa ambi uta na kake dengo, kitu sa lako mai muri ke muni. E pagada pa, endo na kai nito. Kako chisu, sa kalunga ta na tamata sa ambita na tamana, na tinana, na nganena, na tadina, no na banua, no na matabuali, ka lakomai ka muriau. E anra unambulongo. E sanga nile wa musilini, ya bunonga ko vukikina tandola. E anra unambulongo. Kembale, sanga nindu na banua ko vukikina ngaita songo. E anra unambulongo, ia maimuri, nambula taumundu. Kembale, sa rawa ike, Sangai rawa sarabaga lebu maikia. Waka soso umanda buwana turanga. Kalatia. Kena wase lima. Teka buwana wili wala. Wili mandanga na tikine tiringono. Mai.
2: Iaka wakaya. Do lako boli ena yalo tambu. Kande una senga ni dakaba kina. Nangangan reza ni tobo bakayangu.
1: Hallelujah. Kena waka Britannia.
3: I say then. Walk in the spirit. And you shall not fulfill the lust of the flesh.
1: Ni hulu tangatiko na tolu nambongingo lotu bagaya loko bagindina. Rovita lono ko chisu kina eloni Samaria. Kago na eloni Samaria. Kima misa lotu tiko. Uri ni maminga serenda u lotu na be uli bonongo. Kago chisu ya lewa. Raisar maya matamu. Ena yado na ngauna na seganidaka na lotu na uli bonongo. Sena daga na lotu mai Jerusalemi. Ayalo na kalou. Oire sabia lotu bua endondonu. Mera lotu baga yalo kabaga indina. Ia na lotu baga yalo kabaga indina. E rawa wale nga. Kebaka ebili utaki na yalo tambu. Senga ni nondaru kaukaua. Senga ni nondaru buku. Senga ni nondaru kilaka. Emeni. Kembale na yalo tambu. Me pagam bimbi taki ninda lotu. Na tekebu ni lotu, e tekebu na sarangane alo tambu. Sabara ulago dake o chisu na ndelana ni veo olive. Era sa, tu aboli tiko ayako irna leo ebunga, tiko talanga kina orto na tisepeli. Sangai kabi kenda ni bol tambu. Dona lei wawa na tamba vale dake. E adona ngauna kenda tosa na sini virai. Dona lei wawa na tamba vale dake. Ana buno rutundo songo ni kina bagalebu. Ena ngai lago mai bika mundo ne alo tambu. Ni sala go mai ne alo tambu ndo ngai rawa tana. Kau kaua. Kau ko ni daba. Kau ko ni tarbale. Kau ko ni titei. Kau ko ni ngito. Kau ko ni daba. Kau kaua ni tuku ni chisu. Ko ira ke de rondo ndo uti ko mera tuku ni chisu. Sanga ni ngona ni lotu. Puno ni dagadaka. Sorando ungito, review se ita katuna, bose ni kalou. Uirea rawata tiko na kaukoa. Balo ko bura bura, era dati chisu. Era sini talita ki chisu. Ea nabuna, eba koti ki nago chisu na kauwila tai. Ni maikaya tiko okoya, oya una buni mbula, oya una katumba, oya una waini mbula, oya usala ko melo malang merona mbula. O bura bura e data ya. Iko biandara na Jesse ni biti iyo. Iko biandara na Jesse ni maduata sebe na Jesse ni mbua seni daka unrobe. Kada biandara na Jesse tambaki tukina na Nike na Reebok. Anda ama. Ni ndu endara ndu na kapole tukino chisu iko mandua. Areda? Yani kondara indu na singlete bole tukina panuolebu panuolebu na panuolebu kid se bole tukina vakau au ngone ni vakau sendo bole tumao bua na sana ko bua bulare Oh, kenda ndara. Kenda sakitaka. Ia sengan indua. Na turangan ni banu yang mati na mukunda. Oso bibi. Sengan indua na tamata, sengan na presiden, sengan na prime minister. Sengan indua na tui. Sengan indua na renande mati na mukumu. O cisu nga ka mati na mukumu. Kembali ke pagkain darbiya rawatan nambula tao mundo. Mendang gay nanu manangon ni turang o cisu Kristo. Baleta ni sa sengan ni tiko pataki kenda. Kani volta musa andam beti ko na linga matau ni kalou. May lomalangi. Sangay talay may na yalo tambu. Kadurumi ratou na doon na nara urusang abulu. Lali man nara wera tiko. Ia doon na nara urusang abulu era talay rawa rawa. Tolu na nara walu sang abulu. Era lako ya libolite. Ika yi na makete may lamasa. So era tako sumu isa musabu. Doon na nara urusang abulu. Era galay wawa tiko. Sangai lutu main na yalo tambu. Nangone lutu kina na yalo tambu. Rasa andui wosa-wosa. Sa durumira na kata-kata. Sa bakanam buka wanga. Sa maindambe ulunra. Hemeni. Niko reda indu na tamate buna utiko. E kata-kata tiko. E kama tiko. E senga ni okoea. E ana yalo tambu. Okoea na wosa buka dondonu. Boleta daba. Dou na rawata na kaukaua. Dou na ngai ndau tukuni au. Mai Jerusalemi. Mai Chutia. Mai Samaria. Me adoba ya ni mbuli leka. Hallelujah. Kembali ndaru sa lotu baga yaloga. Lotu baga indina. Na yalo tambo ina liute kikendaru. Na yalo tambo ina kayango. No kongori. Kaka. Amen. Wili ngona kina bikenda na kalatia na kena wase lima. Wili tali tali tali gaskeli kena bagabiti. Wili kamaidake.
2: Ia kawakaya.
1: Ia kawakaya.
2: Dou lako boli ena yalo tambu.
1: Dou lako boli ena yalo tambu.
2: Kandou na senga ni da kabakina na ngangandre da ni tobo bakayangu.
1: Ia. Na daba na tobo bakayangu. Kembali ni chikongori na yangu. Buki biko atoka samu. Chiko na yangomu. Tarinko ya chiko na yangomu. Ia chiko na yangu na yana bulu konda beto kiri ya samu. Kembali na yangomu. Rongo da. Na yangomu enganrebo tiko na kada ni buru burongo. Kovina kata se senga. O tala tala se konga se lebo pagata kiau. Ni chiko nga na yango. Na yango ngo enanre tiko tiko nga kina da. Kovia lolo na yango etu kina. Hey, musu, sada pa chiko. Endondon mo katalo manrayo baga mbata kaya. Baga chamo, baga pinat bata. Rua ya loka doa soseti. Sama ikaya biya manua, sampera nga edaba. Bikanda ni umedan di sebarong itu ini kuwa, kanda nga ikatalaw ni mataka. Iyo? Iyan di endo ko sa kanaloti ko, bukibu kata samu, ureda manda matamu. Kuni reda ngusuna, balita na ngusuna, nalaw sa tekiko, reda matana. Ewi reya kitu ko na matana zenga. Emeni. Do ulako boli enayalo tambu, Mundo ukakwa ni dhakabakina na ngangandre dhani tobo baka. Yango. Hallelujah. Kebaga esenga na yalo tambu. Na kanga ibi dhakaba na yangomo dhakaba. Vitalia sarano mubuku. Senga ni indua na kaa baka bura bura mena taro barawa. Nisabia toso na yangomo. Eyo. Nisabia toso kongo. Kongo. Tariko ato kasamu. Kongori. Tariko ato. Nisabia toso kongori. Endua nga ena taro vikoya, yalo tambu. Kesa tiko na yalo tambu, tiko talinga na yalo daba. Yalo tara, tara kakede. Sa yalo tambu nga yalo tara. Yalo sabasaba nga yalo nduka. Yalo vinaka nga yalo pukasisila. Endua nga berua. Kesa senga ni mawia matau. Kesa senga ni lako mayo lako yani. Kesa senga niyo, esenga. Emeni. Kemi male, na wuli e, e baka rara mataki kenda menda kilakina, na lotu kenda chiko kina, seko lotu daba. Ke senga ni liu takiko na elo tambu, oiko nramatiko. Senga ni kandina na kawada kabatiko. Vitalia ke manitar tunon tubo lilo tulebu, kenda nramatiko. dona taro e taro mai bali te salamata kina ulu tangani kwa taltala na dhama na nduindui ni lotu kina lotu kina lotu kina ngarabi kalou na ngarabi kalou kina ngarabi lotu otu na ngarabi ngarabi lotu ngo iko chukwe wali lotu hangi losi nga hangi losi nomu iboso bosa wiki tona pentiko praise the Lord amen hallelujah glory to Jesus. Da tiko ibo lotu toka ngaur tu na ngilo sina toka nyoken. Ya nang garabi lotu. Ngau na saranga tu duru kina itumba. Mosada. So bi kena kenta da tabako, kenta na turang. Kem pake tabako tonga i nomutang. Nomu duru ngai tu mosa sa sa totolang ana mu mu mu batara. Ala ko sermo sumu wang kesara. Ada masinta kanga kina loma. Balik ko garabi lotu. Oyuko na numa na kalo chiko ibali notu na redi ko tuma ya tambu. Ngongo lotu baka tamata lotu baka yango lotu baka rirai. Kabi kene bol tambu. Do lako boli ena elo tambu. Mundo na kakuwa ni dhakabakina na ngangandre. Kembale ni chiko na yangomu. Se baka dhaba na muitutu baka lotu na yangomu ena bia nreti ko tiko ngaa. Mau nando mo masukina sa kama ko masela au sengay relax wala sa rango iya sa tangi may na alam sa tangi na alam ni alo tambu ko mode sangay tangi na alam ni no mukaloko sino mobile ko sangay andra ko sangay baka tarangan mo off taka balik ko sabi andondo nga no mukatukato ni mode hemeni ya mai tal talaga skeli wilkan cirkono gai toso ya ni chinga vitu chinga walu
2: iya kawakaya iya kawusakaya ndo lako boli ena ya lotambu
1: iyo
2: kando unasenga ni dhakaba kina nangangare dha ni tobo baka yangu
1: iyo
2: ni sabi ibala nangangare ni tobo baka
1: duwa ngana ya lotambu edhaka dhaka na vingo una vibu nua virutamata kena chimoni se teboro se nitu Sang ure sinibaya ure vikile takanga itiko na yalo belbela o ko control taka tu no mundo koro saka itiko endu control tu na kona maidake itiko endu control taka na kona kona ira itiko na kona ninga usale sandua erva tu ya ure na yalo belbela saka tu na yalo belbela ni dundu dundu yalo belbela ni ni vendusi yalo belbela ni budesa endu mandanga na yalo belbela tu beri como budesa. Emeni. Niko vude satiko, gori sinu iko gori. Sinu lube nikalo ume vangori. Praise the Lord. Mai, tikine tikine kabitu. Tal talangase.
2: Nisa beibala, nangangandre dhal. Nangangandre ni topo baka yangu, kene alo tambu.
1: Iyo?
2: Asa beibala na alo tambu, kene topo baka yangu.
1: Baka rua takao paula na kaya bola. Rausa beibala na alo tambu, kene topo baka yangu. Rausa beibala na topo baka yangu, kene alo tambu. Nada ba ya pagkaruwa taka ginagawa. Mendaro kilati ko. Ngauna kede ko solimbula kina bay chisu. Iko sa balutunga na bay singa. Yan abuna, endondon mo, yan rana matakalilay daba. Masu. Niko yan rana mataka sa pagkandondo rey rey tumayo setani. Kotudake, kulaikana, dotal na kamibana. Hey, berbera ti. Dapa berbera kina ti. Kumwa dito, kwa di mi balatati. Dotal na bulo tamay bi setani. Wasa mayo na, wasa mayo tulungone, dotal na ni. Kunindo wasa mayo nusa wasa chuka ni. Ngaun na tali tumbu kina na bimba ibale ngalumantan dami po malua. Endu e pagkandondo rey rey tumay. Ni rawi balati ko na itobo bagayango, kay na yalo tambu. Rawi balan na yalo tambu, kay na itobo bagayango. Awakai tu kena bongi, ni indu na tamata itu biko nyalo tambu. Ure na baka bura bura na sini tali taki koya. Kiko lotu tiko e sindu e tali taki koya. Normal chikungori, set chikungori. Bolta rongo a rubi bala ti nga. Ya uni ulogo itau ni lebon tamata si biapos biau. Au sakela sartu nga. Sanga ni vama ti itu ochisu mbaleta nona daka daka mana. E vama ti ochisu mbaleta daba. Mbaleta nona tuta kogo koya. nambula sabasaba nambula bakalo nambula waka matentu walo malangi erausa wei medaki kora ungo bukisarabi kwa toka samu ngei kami kwa niko dhati uti kwa kembali niko dhata tiko na nungulotu niko dhata tiko na kalo ungaraba praise the Lord emeni sa matata ya chinika ono lako boli na yalo tambu chinika vitu chinika walu epaka matata taki na dhaba na vuno mo lako pataki na yalo tambu mbolete na yalo bila bila kwa ina sanga ina none inguto doko mo backslide mo sukai muri mo viritaka na itawelu mo lamu
4: PMN Fiji.

0: sa wakara rau tagatiku na Auckland Transport na nanda velo ke aki South Auckland e na levu tal nangonyi sal nimbasi e na kena vingarabi. Na route vo na 39 e semati manirewa ke o taravata ke MIT e na vivitigo na vei tinkali mena miniti ma na vitu e na mataka ke na vei mamane tinkandua e na mbongi e vitu na singa e lomni madhawa. Mo ke la tal na kena mataili lai vangara na Better South Auckland bus.
1: Na vingarabi ni na mumbula ke na nomu tiku binaka e tegibu e na vei toko ni ndondonu gore na vei kai baka rau taka na fono. Me na vingarabi baka buni wai ke na ngarabi ni mbatimu e sau rau rawa kana senga ni kauta mai na mbulo wadha wadha. E veto koni talanga na mbulo ni baka sama, poro karamu ni tiku mbulo mbulo, kena vengarabi tale so ni nonda mata bubali. Na fono, e mbaleti hiko kena nomu mata bubali. Erto vengarabi na loma kede ke Okalandi, kena Northland, kaya buta kena nonda mbulo baka banua seitomo. Kena mbali mbali, senga ni yawa na nonda to vibuke. Girita na seba walu na nrau tolu ono ono ono vawalu. Sipakando tale, seba walu na nrau tolu ono ono ono vawalu. Sisikoba na vei lawa, thefono.org nikua. Na fono, dhungena kabaka itopo taka na vei kawa itakindina.
2: You're now listening to PMN Fiji.
3: Sapo taka ono na miniti me wa na kaloko ni mbula vinaka. Na wali vina nomini sema tiku mai. Sema vinaka mai na nanda ngona ngona lubibiti nanda vata vata ngona veka vini baka rambuka mai. Tolu ina tiri karua na kaloko ni taka ni mbulumbul vinaka ve kimi ni rongonu klan sasa kuma kama ino vuli ve itake ina na suka timu ina kathaka suar li anrambongi mbeka ena kavini kua no itaka ni oni mbulumbul vinaka vinaka wali unando vitoko ni vinaka maina vya kavi ni baka rambuka saiba wala na nrao saiba na pentelmoni rao ni vitar taramikina na vungatika na vitala no ni rongoda tiko na nanda patabata ngoa and you see people in a van a minute in the Narongo the Tignan de Moyan de Aloisi Tunabuna, Membalet and Aloma Viti Women Soli, Nangana Bokarau, Kin Expo, Nivula, or Okotova, Benangay Mavok Madal Toko, and a singer Zava, Vocadori V, Nangona Zava Talinga, eh? Yoya, oh, Voni Fair Guard, Kirtona, Nona Lao, Menavoka Bota Events, Erton Sarto Tingo Valualisi, Menangarongo de Nandomoto Kina, Vika Talinga, Tona to satu bona gatiko menda na kilavata na lubi viti na kavniko na bima mani vao ni nan rongo tiki na vital noya no mara wanda unila oni sibna lima na tina miniti criminal law ya na ulutanga na vosa tiki no koe na bago madal tiki no koe andia sana duli viti na kavi ni kua kena nanda rongo da talanga nanda moi leisa go leisa bata ke sirili sirili bula dao ke leisa abu itimbao orona vio kani ngo kila ni vunga vikimu nisa na vitalu notakatiko na nondra.

O vakavakas ena nondo kambani na vika erawani ero tubo na kote mbaleti kenda na luwe viti enda vogitikitiko na tunda ko kei viti kena vivu ke dhava sauti sarumanda na vingara vizava talenga ero vakarutaka na nondo vokei na kena lei vaka kome na nondo ivolo mbeaka na pasipoti mbeaka melurai na kena viko yake na vi vali volo wale so yo ya rono vamo dhalitiko nisi No, and tini na miniti nimbula vinaka tukutu ningitu mai vanua asina te wini ngolo kena ronga mai vanua ena kavini kua vakatalanga kina na tukutu ningitu talanga ena vakaru takatiko ilia satoro ena kavini kua nimbara na sot sot livu ni mataka vinaka vina usarwa livu enda na ronga talitinga na dumondo na turanga rovili tikitiku mai roturua vile amembalai suwa kina turanga prestendi ya ena veima manili mana kaloko na kavini kua ausa ambati na numa saratunga yo ni na kavini kua na fainala ausa vitala no tatolo kero na turanga mekaku ni rodhalata na fainala ausa nga tiku ni toro rawa Ausa nguli dava ni na final ang iba kay dure na kami ni mataka eh baka rawai yo ya ikim ni trong kan maram dan rong ati tik tik mi rot ru en ay kavi ni ko ni mbula vina kana luvi viti na turanga na maram dorbo no ne lewa na vno din din ni semo tiko mi kine na kavi ni ko ni silandi mai vno na tanda ko kay ni silandi ni taka ni oni maro ta tiko na vi I poro karamo eso kina vital no Vitar terong ya soni tukut tukut telinga. Minta nak kira mata nolubi bici nabo no round ini ngoli kira muli buni li wala eva. Membalat nabo binti binti ngi li mai buno saat itu kongo bici tu nak kira matata. Iyo North Island, South Island telinga. Kira tukut telinga nanti mini FNPF, Fiji National Provident Fund. Arto nak kira nanti mir tukut tukut telinga ngo. Eo kelandi kelanyo mai tepu kesar ramaro tak nol tu bingkar ravi. Arto tukut telinga ngo. Nah tukut tukut kesing gurun. Minta nangi rongo dapat kesing. Enak kabini kuai. Kingdom Ambassadors International Fellowship at Christchurch, Taura, Nalinga Chisu. And a Pama Naviti, PMN, Fiji. Nimbula Nimbula Vinaka, Nimata Vinaka Mai.

0: Sa wakarara o tagatiku na Auckland Transport na nonda veloke aki e South Auckland e na levutal na ngonjisal nimbasi e na kena vingarabi. Na Route 33 mai papakura ki Otahu ni ranamurua na Great South Road e na vivitiko na vei tinkili mena miniti mai na vitu na mataka ki na tinkandua e na bongi e vitu na singa e lomni madhawa. Mo kilatal na kena mataili la iwangarara na Better South Auckland Buses.
1: Na iwakasala mbimbi, ngoe indona kambi mbi muna numa. Mo dhula e na bule liliwa, oka kina na flu e na ngona saranga ongo. Lokuda mudula na bookmyvaccine.nz se vitartara kina na mwuniwai se vale nimbula.

na PI weekend o kalandin darani warongo inando sa iberu point di rua FM o kalanding ay iyan mo ni VSI ni silandi kung ang frequency ni sando warongo tikina.

0: Pamanaviti, Kande swingers, wing owner, Nicoyali, my Viao. Seven Lima and a Tinica one, Miniti, Nimbula, Nimbula, Vinaka, Navali, Nomni, some of Nakatikumai, Nakavi, Nivakarumbuka, Vinakongo, in Nanda, Vatavata, Vinaka, Gona, Louis Viti. Nakatin Kadini sing, Nibulu Chunendai, Yo Matai, Tomanda, and Dona Vonga, Avatungori, and Korturanga, a Wellington, State Highway 1, Johnsonville. Porirua Motorway. Serious crash. Emergency services are responding to a serious crash on State Highway 1 north of Wellington. The crash involves two vehicles and was reported about just before 5 this evening in the southbound lanes between the Tower Grenada North on-ramp and the Churton Park Glenside off-ramp. One person is understood to have serious injuries. The serious crash unit has been notified and motorists heading south on State Highway 1 should expect delays and avoid travel if possible. Yeah, and State Highway 1, Johnsonville, Porirua Motorway, e Wellington, Donavanga. Ate tiko kia, ke waka o ni, sa tiko na motorway, ane ke tiko na hai, waka ember na tosun. Yeah, ate tiko na vanga, sa kere na nomu ni, na nomu ni, understanding. Ke na nomu ni, wasota eh? Uklan ni rando wab, jubina katakasaran na tambatan yo bisa na numuni endo bosata tokana kena dende tokani tosuni ni lori na berber ni tosuni lori na dende na numuni na ata tokai vale iyo bitna kavna kwaliyo da ngangaroni tikno pa kauto lili ena kavni kuan rei rei kambu kambu boka livu na vanua oya da sana kila na tapa pa vura na vanga ya na boka talka oya ena kavi nikuan yundara rei da sermandeni na second voter registration drive and on the Sewaraki Maramandau Nilautinga Mena Semamai and I Kavini Kua second voter registration drive North Island Maneka Rosangabul Katolu Nichune in a Kavani Chulai Gosakana Vivo Nuena Bakadurtikin Ronin Ningolekin Monila Ki Bakaleofomo Monina Bakaita Binding Dingi Libu Mavanua Fangare We came in my Fangare two seat in a Rosangabul Katolu Nichune and a Vakadur Tikuna and around in a river town of Galicia Mibanua and a Fale Pacifica Rosangul Catolu Water Street. My Natolu and Ekavi in a teeny Nambongi. Ya Fangare, two city, Nicar Rosangul Catolu, Nivula Chune. Okalandi, Wukelulu in a Vacarumbuca. Nicar Rosangul Kawa, Kinaker Rosangul Kaon and Chune and a Mangere Center Park, Ndua Saivandua, Robinson Road. Emangere, may na single level ni singa bukelulu sa nga mingo ina walo na kaloko na kavi e ay tolo na singa bukelulu loto level baka rumbuka weekend ayo kalandi Mangere Center Park singa level tin karo na kaloko na singa level ina walo na kaloko na kavi e sa kere muni vitik tukuntakayani Hamilton wakaruway kaina singa tambu wakaruway na ikaro singa bulka vitu kaina singa tambu na ikaro singa bulka walo Te Fano Putahi. Te Fano Putahi. Tolu Singapul Kabitu, Oxford Street, e Fairfield. And Vakadur Tiko e Kirimaina, Tolu Nakavi, Ina, Vina Kaloka Nambongi. Oya Navakarawai, Kena Singatambu Sarangamingo, Hamilton, Mena Tolu Nakavi, Ina Viva, and Nambongi. Rotorua, Moniti, Kena Tu City. Moniti Nekaru Singapul Kadiwa, Nisinga, Tu City, Kena Tu City, Nikatul Singapul, Nichune, and Vakadur Tikuni Bakalisilis in a Methodist Church Hall, Ndua Walu Vitu Old Topo Road. Mena Tolu Nakavi, Ina Viva, and Bongi. Napier, Wukelulu, ni matai ni singa ni vulo chulai. Arta natin ni pagkala silesi, may ni Green Meadows East Community Hall, walo sanga vulo katolu, Tate Drive e Green Meadows. May na ono na kavi ina tini ng bongi. Palmerston North, lotu levu na karua ni chulai. Arta natin ni pagkala silesi, may viti ina Palmerston North, Seventh-day Adventist Church Hall, Rua Lima Lima, kina Rua Lima Vitu, Ferguson Street, e Palmerston North. May natolo na kavi ina ziwa enambongi. Wellington, wakarumbuka kina wakaruwai, na ikatolo kina ikawa ni chulai. Wesley Methodist Church, Taranaki Street. Mena tini karua na singa levo e na walu na kaloko e na kavi. Nuitaka, kita nuitaka ni samatata tika ni tukutuk ngoro klan sa vi tukutuk na ki teltik nga e sa wase I teltik nga vi reken sara na vi okani. E na second voter registration drive South Island. Avi kim ni na viokani bukit itu ko main na boti rakini silandi Nelson. Tu city ni kerus ngul ketolu ni hula cune Tides Hotel e Matai Conference Room. Orto nanti ko na ipagalis lesi na Tides Hotel Matai Conference Room. Main na lima na kavi ina tini na bongi. Blenheim, Oke Lulu, Kena Lotu Levu, Nikarusanga Vulka Wa, Kenikarusanga Vulka Lima Nisinga, Nivulo Chune, Conference Room, Tolu Saiba Wa Tolu, State Highway 1, Riverside. Ya, Nuitan Samatata Ya, Blenheim, Conference Room, Tolu Saiba Wa Tolu, State Highway 1, Riverside. Maina lima ne kavi ina tini nambongi. Christchurch. Wakarumbuka kena wakaruwai. Nika rusanga wulka ono. Kena rusanga wulka vitu. Ni wula chune. Moriah Methodist Church Hall. Tini kathiwa Brinde Road. Isi sana kong ono ngoe. Tukunji minda kana kera. Maka liwa minda mbo. O reza vina kanda mati ni wala. Fendalton. Sandon tukun taka ya. Fendalton e Christchurch. Tini kathiwa Brinde Road. Fendalton e Christchurch. Moriah Methodist Church Hall. And maina tol. Tini karua na singa liwa. Ina ziona koloka ne kavi. Timaru. Singa tambo na ikarusanga wul kawalu ni chune. Namba wa Woodlands Road e Parkside. Arta na tika kiana wakali silesi, maina lima na kavi ina tini na mbongi. Oamaru, Moniti na ikarusanga wul kaviwa ni wulo chune. Pacific Island Trust Hub, Ribble Street e Oamaru, maina lima na kavi ina tini na mbongi. Dunedin, to city, nekatulsinga wulu, ni wulu chune, University of Otago, Pacific Island Center, Lima Ruosaiba, sandun tombeka na fikaya, Lima Ruosaiba Castle Street, iyo, Lima Ruosaiba Castle Street, maina wainai kavi ina tini nambongi, Invercargo, uke lulu na mataini chulai, Fijian Community Hall, namba tulusinga wulu, Lindisfarne Street, maina wainai kavi, in a tini nambongi. Queenstown, lotu levo na ikaruani chulai, namba walu, Pin Oak Avenue, Frankton, Queenstown. Maina lima na kavi in a tini nambongi. Cromwell, wakarumbuka na ikatolu ni chulai, namba wasanga wul katolu, Blythe Street, e Cromwell, maina lima na kavi in a tini nambongi. Nuitaka nisa matata tiko na vi wanua kete sara ni rao ni laki wakale fomu kina rana tika tala kina wakale silesi mana Fiji Elections Office na vi wanua kete ngore North Island South Island na vi singa kete ngore kena ngona talinga sa kati wakati ngore na ngay toka ruta kitiko ena kavi ni kuwa ni mbula binaka lori talamanda iyo sa toka ngona marama dau ni lawa menta sana wakam bulu saramanda wako telindo na sere bat ni sa wawa toko kwae menda na waka mbula sarmanda wa ena kavi nikua niyo isa nisa mbula binaka marama ni tau
1: nimbula binaka marama walesi binaka nitaka ni nambula binaka batetiko pambula talitinga berna mikanda ni wa tundalinga tiko mai ini silandi e tundak talinga ini silandi kamaro takin ditau ni leida wiri les talma ina kor na no da to bi talma no ma da bi saot
0: sandi
1: na watu ya na mana ni no ni ni veli taktiko e na tambana ni bako tuku ko na wole usar
0: tutoka no ni ta talanga ni rombulung bulu na kame na kor men dela ni abu en na singa ni kuwa iyo mara men dita o me baka ni ni sa to ni sa to matal ta tuku mai en dai on ni na bak matal ti ko men bale ta criminal law iyo sa ke mami baka rongol sar tengango na ka ni ko me ke men bo we buli da toka eso na tuku ko ni na waro sebi ki mami na ka sar baka levo
1: Pina ka vale vendi tau na plano usu tu tondu ani non de tobe o aceite ko ka ungo ninguém do ia do weekend na zona lenga do tu sabe vital no tu ungo do tondo o ka tu vela da ki no momento tu to ia bukina vem back mo garbe buke kina liu Tono ngai rau ni se mateo yani e na vonu e ngam donu ma u ke ikina. E sana e ulutanga rara ulutanga le lebu e kenda tō rau ngani mai talo na mandangana rosa ngabulu ngana minyiti na sana kena tikina me matatala vikenda na tambana ni lawa ongo raramba tambana ni lawa na criminal law ongo rena lawa kenda utako kena beimbeitake urtono visa. Tiko tale ngā ora tōna Crown Prosecutors, ora tōna tamadadaki ni maten tū kua rana lawa, tamadadaki ni lawa ni maten tū kua rana tōra tale ngā ni veimbei tāki. Sānta ustali mai vei kenda na iwala ni veimbei tāki, kenda sāngendo kadili menta ada ni wala ni vei lewai. Sāna kei lako ya ni wala ni vei lewai mbori sāna kei torso ya ni na kenda ituwa tūwa. Sānta wako tūwaka lawa na vei tūwa tūwa ma teile lai mbori. Ia me kena ina ke levo tōndua me o iko ke o mbei takimbeko ai au. Io ai au me tio kede vei au na tikini pepa. Kede kede e tiko tale ngā vena ng matanra tono visa. Kana wakata ngā kina ina matanra na marama se turanga ni lewa. O koe na wakatula wati kona palibili wa yongori. Kimbalmbale ndo tō manda menda kakuni inu inga ongawa. Onto uwa anda tinga wakali wikinda toya. Saka meni wa o betaki unangai tukuna ni bida natambani dando roni bimbi teki kina kwa ikile ilewu. Mata meru ni matatetiko. Matani wakali wikenda enda nakadivyan palibili wa ikewa sivya na nomu kenda nga unu wa inimbeka. Poka sivya. Yangwa na isanga ni tombo na waini nga se na mbia, alcohol, ke sivye na ana wili wili ni alkoholi ina nondemra, kwendo specimen taki ananga I, se uvuda, kwe uvuda mandanga na breathalyzer, doro ni bariteki mai ni sa sivye sa tombenga na yala yala. Na veika tosa dola toka mai, tangero imbe teki kina vio visa. Wari na tambane ni driving, traffic, na tambane kau lori, vangataki na ngau ni sala, ando na vonua mbimbi maro resa na matentu, mbala tangore na nanda mbula tau dhoko, na enda marengeti, na vangataki lori, ena na ngau ni sala lebu. Kwa engwar na driving and trafficking. Ia sabo nga ta kitaw na movisa rando bembe ta kitaw nga na tambana ngwar. Dua tale na tambana ere lewu na matengali ta kadale nda borra kumbeka na lawa na crimes act. Dua tuwa ni tukina na dhobasuti na crimes. Kwa borro lawa na tambana ni dhuruba le baka vitalia. Breaking and entry. Se o dhuru se o peiba dhumbeka. Wadhal kataka indua, na assault. Ilibyanda, baka mati, sanda rongo da tuba, kwa wasa mambunda, kila toka eso, ngori, na common crimes, assault. So, mbeka na common crime, baka ya, ito sambu kila tu. Munga talitiko sana crimes, lalai, matayla lalai talitu, na wei matagali charges, donge wakambira wei kenda no visa, ke sanda mbeitaki. Sanda mbeitaki ngore, nda sanda ngole, ani wali wale wai. Mbeitaki ni sanda dua toka, ni nanda tau loya, nage loka ni wali wale wai, mbala tena wali wale wai. E ba toka ya, abu nwa tavere toka, tawe na pia dhuru ni kenda, na pia nga ngawa. Para ter sido matado ainda reza já nem tu aqui nem da me dar uma loira da me queia o que anda na beita ainda na me tudo aqui tu e na witness box é que me dá na tu rang se marame nila wana da me mais dá que retiro mau na hora de boa ser na que tu dá que dá me eu ando ba um geta sarra que sa mani o duro ainda não vale pelo vai ser no porque ainda tá aqui nindo me tá galí kissing a se mani vale pelo vai criminal se vale pelo vai na civil do Soli veikenda wakam bimbini sinande na ngalala menda kauteni na nanda ndo wakam dewa wosa. Nga drepa wakam lemu ndo wakam reti kenda wandundua. Nga kakwe ni nangumangani ndaro ni wosa wakam balangi. Etiko ndo na yanga lemu sara. Rando wakam dewa wosa veikenda. Oira wosa nga wakam nanda. Nanda wosa wakam biti. Wali wili wai. Tina kenda manjila sara tona wosa balangi. Ndo tani ne buki buki ni ndaro moda na wosa wakam biti. Ni matau ya lomanda ya londa kena nanda baka sama. Enda rumodo kai lutu tala mandangana onda idemu. Ni pangandeo chukubeko indua. Soli teko beko na ngaunda tala ngawayamu baka sama. Kuni sou matotolo na taro, namba ninguém sou mi vala mbeka. So na maunga dando usiliani, so na isou ni taro, You have the right to request your interpreter. Ni sange matai ni non kang kadi ni non kesi on gor ni kere mo tenga do tali na ona besoi lebe kwa mgele stal mai bat kena se bang raju ni do na non na loya iyo am da na mo tingo ni ngal lala bakla na non tenga lala bakla wa besoi lebe kwa na ona me balat ni da turan bel belu wa ni singi bi na kato turan se maram le wa mo be apil tak no kesi ra bak tu le wa ki no kwa ronyo apil tak ke ka sing besoi lebe kwa na ona e bem niti que na casa andava tu para lá mo um garamai mo selvei com a mão da nível que para lá vai no loya era no caque nem ni cozinha o vari ritexerana que sim gosta que reo e com que sim selvei com sem serana e tipo na vimo uma dal para lá e maru tanga mo que kenda maru kenda vai lá tena no Kalau level way, masing, ini bukan level masing talitak merah merah apil tak ina non ram waktu lewai. Kena dosol way, kena dengan lala sandon, lokal, kangai bula ruang enggok. Kalau setel main ni tak saya merasa lebih kena ni aman. Akhir bukan server tu ni legal aid services. Goreh air na lawyer, eran do, bukan rita kena kena rai sahur. Nada kata kata beiko, senior saumo iko, ena sauma na maten tu nei saume lawyer. Artona legal aid. I won't serve in a criminal legal aid lawyers in a Ramaran, Turangan, do Valatak Valibu, na Valatak Mantandino, Kent and the Betaki, na top criminal barristers, and a royal Libu Kambori. Arundra legal aid is so veira. Singing on a Kedanga, Merligan, but there are so Libu Toka. Na ken rei sao ni ndona kisira na aditi baka mera difentaka po sao lebu noa ma ten tunga iron zenguwa e suana matanga li legal fees baka omgon iyo sa nama leen yung gwa na unumati ke saman ni sa mo na matay mandanga ni nanda kisi ngay matay saranga ni nanda kisi nyo inga onga dalako takay nandela ni buka ni alo wikai so sa mo na sando tutolo sarana nanda sa nga nga sa pangalala tekmen wali wali wali wali wali wali wali wali ike o mandua sa tapasud minda tabalem minda kako nda o mandua tu nga baya anda mati ko na numundi sa mo na ndo vimbita ki tu baka e lasu e valam beka na vimbita ki ati ko talo er ikwa yandu ngandrebe kina me baka sasubata ki binaka na nungucharji lo mani wali wali wali Kemarin lagu-lagu saka itu kau sing rotel ni membeta kan kanggo sok kau sabian di natu biar nak asa tau meja. Ando nungguari, and you can plead guilty later. Nato tolong ane nung plead guilty, ndo itu kau nanda. Kemai sao, menda sao mi babi nak, nana mni discount nanda sentence. Nanda itu tongi ndo ubah melutu sombu, ubah melumu, ni nanda itu tongi. Kau sengani ubah berano, nana filewai, sengani ubah balabu takatu. Menda sangat mesekan ngau natu kanya tu ngau nani bel bela way, wira na lawyer lapan tu dah kendambe, wira na pengarap itu kena bel bela way. So kena tu tolak ngani nanti do plead guilty, kau kau kila ni so na tanggali charge lay, seng sudin kambimbi. Rawanio, the cover ongori monangai kerea, mukua manda niyo se. Convicted. Kesana plead guilty kene mbalmbal sana tau mama ina lewa neoiko sa guilty. Ni sember ni tukuna mai na turang semaram ni lewa oiko sa convicta ki endai balate niko sa plead guilty ani sa leka iyo singi sa singi dona nungu ulumbale. em vina ka sin de se ba la wa mo ro ni mi te ke o ye wo sa ra wa nga ta ba no ya e sa mo sa na o bia da ka ba nga ya e sa ngam ni ndor ta ro bi ngor na mo mu le wa ye sa mo ndo vina ka me dan da o ta ta ro ka sa la ra ver na ke na ta o en ka ko su ti ni da ton do ba ri ri ta sa ka ba ya te mo lo la ko on ke convicta ke na convicta ke mo lo ngal sa ta ba record sa ra tu kon kaya nga do sa nga to ka me da to ka ko ni bola ina conviction in another record eh? So you want to have a clean record a clean record wango section 106 discharge without conviction be here na ne buli rabuli lawyer to come back irarba social work near tambang se rabuli buni wine ge veli register ya ni mere le practice certificate ka so sando tao sando to na roka senga ni tali tax sando be to na non record eh ko anda do sanga sar bombindi mesen ke mateni ke sanga sanga sar ko kre to manda muka ko ni se biuna conviction and ya damu ke raunio listel mai ke na dona lo me me da ka no 106 application en war me kerei me tala de nom kisi ka kuni kambi tu ya va me va sin bo record ne kon da ngabo me tikin ke sang to motel le si vetu na vele da kital me ken section 106 discharge ke tikor na lu venda la ko do rumeti ko san ka ba ngor ton ba kana na vinaka me ndan na do na nu ko man de ni se pare ir tan ka ngor do man de to ker ba sta la vertona tan ban ni lo e ke se da Kwa ya sa na kis, chiku talanga ina loma ni nando to, wali ni bile wa yandu ndu eswa na yandu to na victims support, the victims advisors. Ongori wa mbimbi, so we can dambeka inda satabu sa na burubura lo viri mbeka na nduwa na inda bendambis na kabaya, wa yamda gaidu da kana kena protection order bikaya. Kendo ngori inda na yandu to na victims, kendo to na complain. Or to be reminded of our to na perpetrator, our to na beta ki wakala ni to the kam to na tala. Iro na lo mani victims support ng gore tiko ki victims advisor tiko ya iro nanda ro ngu ke kem ni na victims ni mo le ni kina ye manu ka tiko kina do na to tu ranga ni viti lo ta nga mai viti o sorti akuts ko na ba kameli ta tiko or to na victims advice team in a manuka district court dando la koyani kinda le kerbe bu ke berato so na ngona sa uti mai sa uti e bulando o bulo ro sa ti ko vol bebe so tamar to na ngone ke nda to sa visa una lo manda to sa ba kanda to lo mani ke to sa sa ngani ndo ya ba ka sa lenga na be ka nda ndo ndo i vale vale to ya so na vaya ke sa ndo bela ka tela ni menda to le ka ko yo sa sing i be na ka te me ta na me charge ta ki o tamar to na ngone sa ngani re sa ngame kito sama dua bata tali sama ilang ngan to bul nangon kito sanduito eh apa ya runyo ngale ani narto bali bolo bola mulai kerea na bebu kini victims advisor team to nang mister tigo turang sotia kuts eh quello è tale ngabo a bulo mai piti eh sa ben karabitiko manukau district court kila na maram tau ni o kita tum tamban ngan ni lau baya itu kita lesan tamban ni bem beta ki esen ni nara tu novi so no no kita na ba kuli enda raw ni beta ki me bertuna Auckland Council balat na zawa balat na no ando kuli la vivi tum benga ba vitalia to sing maru raya le bekachi have the kana langa etc. Like we care to na animal control or to na vimi. Cause I come from Kuli, so no wonder we are na kila paka dingu isar na rubul na nando manu manu. Kenda talinga nda na toto ni taki. And then na bay taki nda na lak talinga ni wali bilo wai. And then na literoni. Se da bo la tiko na kena manga matela lei waka wangori. Ya ma we invita kita na tiko na di prosecutors wangori. E na tambana manga ni criminal court level na numa ni na peruti kena toto kama nga. Na waka dada na criminal cases na pekena traffic law. E wakla ni libu weekend na doko tigo na sana matanga li boro lawa ba angori sana boro lawa nda singile wa e kenta boro lawa e nola ngau ni sala li ni nda kaulori ndo ulawa nren reto kana be ngwe ya kito kama nda waka nga rulumbale na eta ngor na strict liability be nren resa sa tukuni nga ni sa sivya na iwili wili ni ino mu wain Waini saying I'm being back, Sakwangaya, Salam, Wabosanga, having very exceptional cases around Yongai Kakin and Isoya, Sengayo, Usingi diagnosed Namingo, Nisatibuchi, got diabetes, Kembambala, Total Sarnabakani, Iwaini back in Nantan Rabi, like to make me can able you will, and so on and so forth. Kwamehan Ditao, Nanumo Kakuniba. Other than the workers, some they may see the talent that the money bring all like an Italian no, the man and he love. Yemenanumatigonga, yourself, and very important to have a lawyer. And if you can't afford your lawyer, I've got to legal aid services. Digitalna valni bele wine, not to valni bolo bolo. From to make making not to form valuena. Wakautayani. Ia mana wakanda itaka bereto ni nanum na kemuisa nanum do ilabu bugu bali adobati nganga. Wato ngangwa na kena lebu sange wobo lila isaranga na kena ranyo nanuma. Mumbosu mkine ngana ula sana senga ni adoba. Ia nangai rani reto na wakambau tak nanum wala kerkerker rindo nanum legal aid lawyer. Ia criminal lawyers etiko bida nanada lawyer baga ya mihanu imanukau Kilan VSA, New Zealand, the one I need to go in and worry, and a normal ethical care with my criminal legal aid lawyers. K. Mataini no Tawam and Akiberton and Nomundo free community lawyers around your tonangai, ethical and on to least quarton don dingitaka, Runyo, and they crave return and do you lawyer and work in Rukeiko. So, just generally speaking, in the town, criminal law and the cooks are my bacon, but then I won't know the 18 kinelo many valuable way, eh? Kesamani. Wagan de takan of this and you're going to know the salad. Don't get Kevin of it, tikini lava oya osa. Waka the law, can a balambal sarani token and a conviction. Yakimakao sang and he plead guilty, sang it back in a villa way. Yakosa enter guilty pleading, I can bumble some sang it back in a villa way. Yangan of Bambula love level, Bulangona level, Bulabambula resources level in a justice system in a vulnerable way. Quanto silking weekend, what kind of Loloma take a weekend and then the Totoni may be mama taking an art to Nil. Salavo katuma in alawa. So discounted sentencing those soli kibe kenda. Yeah. Isn't the town? Okila ni ve umo mele levu na ve itala noa bitukani. Uwe angandra tina mo bakara itako. Ke waka isona nundo leo ni lotu se la misongo songo se ndo mbega na nundo tambani nila kavaka ingandrevo so in legal education kankango ro ninga ipa kumata ilala itaki ninda mwala yani ina bali bolobola iso ke nungi tabi mbeka nungi bali kavaka mwani waka ungeta na kila na lao so nungi korni buli mandu ngana early childhood so nungi waka ninda le buli dektu kine so nungi But then you take on a lot of man, but little man one in a rock in Ilawa and ballet in a nondra, bulla, maringetic, tango macu in a nonda la lie. Quia some corny bully only child wire, can you vaga vaga tiki, no good than vaga sambinak, ring domadana, morning tin, don't have a vital note to tolo, and ballet in a way lawa is so well the kenda, kibu rocky, and around the other kina, e balni vile wai. Oh, so I've been in a can tell class somebody to come on a talk about living and to tell my money. So to talk on a serabicum in the Sambulbula, Munganga, certain mind can the tomb. I've been like by Levu in the Sam, so Tavene, the mother and Gosamayotina, and the Tungarabitab to start to start to can kill you. Now, while living the town.
0: Totoka bagoti au voke un dau lewana vitalo no mesa melachunga but ni savi momona ngai bim bim din na vitalo no takini vika bakalao na lawani mbale mbala ibal ni vivisu io totoka bagoti io nako bagali we kem ni tranga
1: ni mama tenga ni kizi menda sambala sar ko anda no motoka u sunga mando ya vando taro toka ko ya vando taro kila ni pokas ndan do grena sa tu meu viser ta no viser sin do So no one and the can you can then dollar take in a can and dolly care kiromas the kerena section 106. But let another and do live in a Arbe balati lati mai. Balati nada, balati ke mai tu tan anima mi ta tanra. Oi, ken ta ta tanra ken. Sarong na rendo bia balo le le ta ki ken. Ya ni ta sando tu ne ne ken de tu tu ku me ngan rebe kin me. Reza bam bu na kan maram se tu ran le wa. Rendo kin da ta mo bis ni sarong na rendo dingoma. Na pal ni vele wai. Na manda tu tu ku me baletir na na ta client. Ningan reba bagelim sandi na sama ram matua ingan reba bagelim tu na na lolo mani mata bilu yungo misteri kima na na ibesu sabaro teki tu men na balat tawal ngan tu na tala bagal kalilai esamen after kini bilu bilu wai pina kumale bundi tau salo lolo mani weekend awa boki na say out the road in Zealandi kei kemi ni warum tiku men na tu benua ani ta kan pula kalunga ta bata tiko
0: tato ka tato ko ko tiv nak survale mdi ta kalunga ta na vu vale ke na drevu le stelnga i vale na butoni mbungi ni ku nak survale na na muni za utiko mai na ka ni ku ni kalunga sa tiko ni vaka tingo binaka
1: Bavien binaka.
0: Naka wakali mne gero ngoti kana ndo moyanda sinado luibiti maramanda uni ilawa eh iyo criminal law oh wabu naka taka nironi ni sarabolisu ena kavni ko kema kau ni zalata ena kavni ko ndrevu tiko mbeka maina motokani sanga ni turu binaka rasa nga ni ningole tale in pmn.co.nz ni vangara na PMN Fiji page yani na raithi maramanditao ni na paka mazala tale tiki na ena kavi nikua isa wetin kalima na miniti me ono na kaloko nimbula nimbula binaka na vima mani vitu ena ngai tomani kenda ena me tomani kenda o andi aluesi tunambuna membala titinga na kena mai kavi baki visuri telitinga ukwa ena kavi nikua ina soli ni songo songo ni maraman lo mai viti ngona baka baka rotinga ni women's expo lo mai viti women's expo ena vula O Kotova, Josefa, na Sergei Mercia. PMN Fiji, Pamana Viti. Ni bula, ni bula vinaka, ni mata vinaka mai.

0: Sangona ni roma itukutuk ni beboli. Sangona vina katalanga mwaka na numikina, membaleta na dhula ni vulelili wa kena flu. Lokuza mwazula ena bookmyvaccine.nz. Sevitartara kena numbuni wa isebali ni mbula.
1: Sabakara rotaka chiku na Auckland Transport na nonta vila kaki e South Auckland ena levu tal na ngonjisal ni mbasi kena Vengarabi. E tolu na mbasi ena vivi wasama ena veitin kalima na maniti ma ena vitu ena mataka kina vitu ena kavi e vitu na singa e lomini madhawa ena ngauni salavo ena Route 37 ma Manurewa ki Highbrook ngauni salavo ena Route 39 ena semati Manurewa ki Otara vate kina MIT Route 33 ma Papakura ki Otahu ni Ramuria na Great South Road kena levu tal na isema kina mbasi na Airport Link ni Ramuria na ngauni salana 33, 37 kena 39 mokila tal na kena vei matalela Ivan Karana Better South Auckland Bus.
2: Na Digicel, sa bakara rataka non da bebo sa kikeir na wekanda mai non da banua. Gorin baleta ni satu na top up ni Digicel e na besai Aotearoa. Mo bulia mai na dairy, supermarket, sa ingunungulu ni bensini. Mo bako te vir na wekamu mai viti. Rata langa ni bako ina vei lawa e na www.digicelpacific.com. Kini tukutuk matai lalai, mongiriru tau ni tundoli pakasa.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Pamana viti, nisivina vitu, and vitu naminiti. Nimbula nimbula vinaka, nimata vinaka mai vina, wali vina numi sama vinaka tingwe neka viendai. Wakarumbuka, nikati nikavya nisinga nibulo chuni erunu dolu rusanga vulkaono. Tabu wami vinaka wana kaloni, waka postik talon tefing nimbula lindia luisi, eh? Iyo, he's... Gore, ini saya sih ramadhan nak nanti mau muni. Gore, ni botol saya tak ada apa boleh kau fikir ni, langus ni bosan gore. Awak, gore, ni apa boleh terlambat mai?
2: Iya, ni sambulah bina.
1: Tataka,
2: ni boleh bina sekitarnya nak berurut.
1: Tataka, kau bina kau pakai lewu. Meraman dauniau, ni songo songo, ni meraman ni asal apa kata orang lomai bici ni silandi. Andi Louis itu nampuna. Ngolitik mau ngosik atau nata kawaka, ngolitik mau kau, memai, apa sebut? Yang ada ni tu kutuku, merama di tahun ni tu kutuku sebesar mana ni saku tetik mana kabendai.
2: Oh ini, aku sabam bulat tali mendengar ni be kemni kita na baru orang tiga mana kabendai dai. Saba kali bu na baru bini bina kau na merama tahu, sa merama telungan ni nanti tu ya sana.
1: Kena
2: kena baru tak kena ngunungu memai. Waka kambura kieni kina na wekai so waka waka rauta kitiko ena buku ni nondrana ngoleti humo irna nonda marama maiviti saba kambula rarambaya ni weke mnike talinga na turanga na marama na leonia sana waka turanga lo maiviti I Aotearoa kia wambula tiko Peki muni sa nuitaka ni rongo vinaka tigena kakamburaki okalandi vinaka.
1: Na katotoa katotoa wakoti. Iso kenda sanda mangu sa tikungo na vera ivira, na vesa tavira, na wekanda marama maivanua, eh?
2: Na sara.
1: Iyo, dona angu nisala ni kumuni lavo, ni kumuni sende, waru waka edhori tiko nubulo mingo, do mandala kena waka mazala marama nditao.
2: Vinaka, vinaka valevo nditao. Sama eva edhoro etitoka ndo anambuasi, me mbaleta walinga na kena wakarauta kitiko na nondre lakulakuma yu irana nonda marama leonia sana wakatura ngoloma iviti. Yana sama ni nanumi, mendua na nonda tautsuli na leonia sana, enda waka itiko-tiko e Aotearoa. Leonia sana ngoke misanda wili kezi saranga kina na leonia sana buwa turanga lo maiviti. Misa wili sakatari tinga oke munina turanga. Kena ngone kenda kezi. Uyiru talangana basu yara sasuriti tuye na tausuli ongo. Waka talanga kina ve irana waka watimai. Ngoe ndua na ngona vinati. Vinaka ndua telinga na sala nda na vikila ivinaka kina. Ka tu telinga na waka nananu ni nondra ilaku-laku maina nonda marama, maina nonda vanua, maina ndela niyavu. Ndundunu menda ngaraba vata. Nirawe kanda nga era leo ni nonda yastana. Kwa mbeka ngaya na songo ena makitiko na tausoli waka yastana.
1: Misa nampak di dona atau sulit dona songgol lasa di dalam dosa tempat kau biokani iyo awet tu menteri nak kau kortongan awet kau ni penting kau karton do sulit bagai lebah kayu jauh nanti labu iya macam tu saya kira labu ramadhan tengah gomir tu gimana ni ramadhan tahun ini juga juga kita fikir ni labu iyo nasi kata apa nampak kau itu tinggi nai ramadhan di tahu
2: ui benarkah na tahu sulit ngoko Ena pakai dorit itu na kabin ibu pakai rombuka na katol sana bulkan dua ni singa ni bulocuai. Esana pakai dorit itu ngai okalandi. Dono bosota na tigo mena taunda kuki okalandi. Ena asa ni be koru ni ditu kina. Ye endo telinga na flyer esana pakai rotek itu ko. Ena ngai imbitu ke ena page sana imbitu telinga ngai na social media. Membaleta na tausulingo. Tausulingo kena pakai duritiko ena kabini barombuka neka tulis na bulkandua ni singa ni bulo July na pakai duritiko ena community town hall mai Otara ena pakai duritiko mai na Otara community hall na pakai duritiko mena ono na kaloko ena kabi kina bungileu tinkaru ezo we ena tinkaru ena bungileu ye na tausolingo e samsenga ni raka kina vei CCV se mindua na mida tausoli waka kito daka watiko na soli saoti da soli tiko waka yanu yanu ngwa kaisa da soli saranga yani ke waka unina reida na flyer sana wola itiu kina na oira na VKB o kenda mbeakanda wola itiko na wola nka umbula oira na waka watimai waka telnga kina vei irna nonda vasu sanda soli baka rara mbasaranga na iwiliwili ni mbiutu ya ni wana flyer na levu ni soli menda tauda sanga baka tau vekenda okoe sivi ya iendona kaibe baka ungetia na soli ongo menda maisota mandanga menda vekilai mletenda sa leo levu saranga na leo ilo maiviti nda sa tungo e aotero binaka
1: kalin to doko io sa boro boro binaka dina no ni bang masala mara mandi tau okila ni sa wotu go weekend do binaka no gula sa bla ni za bongo june
2: io
1: sa wotu go meeting verso no weekend gorta ngol miniku de lurim da kando na tina sende maro rotoka li sa gola sende maro rotoka io sa kona ninda do ngol ninda do si vitamin tan repetik mo isuk ntaka sanda via kana sanda wawali o se kele mandike iya stone muri tekaka ne asa sanga to ka besa to mama ruisilin iya mama ruisilin isu bukan total mara mandita total manda no mini bisuriti bisuriti ran ramba yang bala tetik no tau soli ni muni madawa ni bulo minggu no bulo curai
2: ni binaka ni saat ko sanga na lo ni nanda to ya sana bo turang lo mai viti bi kem ni ke sarna na ve turang ni ve tikina tinkarua ve kem ni na marama ve kem ni na vasu ke kem ni na bakawati mai sa kito ker ker kito sa ve sureti tu ya ni von bimbi ve kem ni ke de sarmoni ya do mai na to soliongo menda mai sota da ve kilai menda mai mbose atalnga da ve tal no ataka e so na ka eroni da bavara ukina na non ralo kutiko mai na ve kanda o tukuna tiko verto na nongu na mbatiki dondonu menda ngaravira kenda na tiko ngoka ya otero amblet ni rangole mai vei kenda era we kanda ndundunu menda ngaravira ngoka talanga indu na sala indaro ni voka vine vina kataka kina na non rangarava tu na non dandel ni avu da sa mai tu ngoka da sa vei tu ya kitu ya na vei vonu ni dhaka dhaka da sa era ne ke vale we na vei ngaravi mai ndel ni avu ndu na ngona ngoka ndu na sala menda voka vine vina kataki rakina nista surreti voka raramba kede ani na leo ni nonda tu ya sana na vasu na waka wati mai menda mai tiko menda sote na tau suli ongo ene katul sanga vulkandu ni singa ni vulo chiulai ni tau masu ni oni na nanuma mo ni na nanuma ni na lomana tiko valivu na nonda tu ya sana sangu sunra tiko na nonda iliu liu Orto veliu teki tiko na ngonongo na irai. Marama iliu liu. Orto na marama na ita. Va vina vina ka teki tiko na nomundo sa kaveta ni teki kenda tiko na marama ni loma i viti. Sa vesu reti ani waka mbimbi veke mundo na turanga ni loma i viti. Mundo ngole mai na soliongo se mundo ngole mai mundo mai tori uli. Ena nonda i lako lako. Ni mani tiko saka mai ndua tonga na vesu reti. Ndua na veba ka alunga anga taike na veba ka na numi na buku ni nonda sana loma ni loma i viti. Sa waka sangbe ngaya na kena.
1: Toka voka oti, toka dina na posta, na flyer to, sa apaka edor to sambi to pata na nanda to ngone lewa. Iyo, na wali vu, ndi to roke, ndi to tala tadin, maram tadin, right? Iyo, vina, wala wali vu, loma iviti, Women's Expo, soli baka baka rau, neka tolu sanga bulu kandini singa ni bulu chulai, may na ona ne kavi, ina tini karo nombong levo, ena vaka edor tiko ena Otara Community Hall, number Rusangawulu, Newbury Street, Otara, celebrating, empowering, and uniting women of Loma Iviti. Dina, wakathingui, waka waka rao. San Dina, kwaya hai, iyo, san dunu tika, wa, ayyo, totoko wakoti. Totoko wakoti, mdialoesi, nanomini dhambirao mai, sakuti mwena dhagavaka, na ikabini kuwa, na kena mai waka sabuiti ngane, tukutuku, nivisureti, utaw soli, and uvula mingo.
2: Ini berarti ni mai zaman nandar vital nanti tahu. Oh, Wakambauta nyoni sana via soli saranga wakalevu na leo nino andaya sana maina taunda kuke yo wakalandi. Ya rasati ngore sona wike mdo mai Wellington, sati ngore rondi lewa, kero ni revike mdo mdo kumuna no mdo soli, urto maina veba kei... Tuna tigo mai rama na South Island, tio kina randin tal tal mai Invercargill, wakatel nga kina randin tal tal Amada I Christchurch. Sa leo leo sara na maram nilo mai viti, kime mai sota, ya sara tuna vese I Nislandi. Muni waso ngu ni ke muni, mero ni, muni ngole dake mai, ke se nga waka umai na soli. Muni, menda mai bebo ke taka na nonda ngaravira na wekander na ngole mai na koro.
3: PMNVG, Pamana Viti.

0: Ndarwa de tikana de moye vili nga voka e na sere Amelia sa sibitingo bikenda na walu ne tolu sanga pul karon minite na bongi vina kandai na moni telefoni kandoa sa toka kina na toranga ndende me na kortoranga e na buku ni wasini ngona ni nailal kai me na kortoranga ke Ilia sa toranto sambule vina kame na kortoranga
1: Iyo, sa bule pina ka may Oklandi ni sa bule pina ka na nonda ni sa mati umay na programu na bungin ni Singawaro bungan na inday pitaka ni maro tegitiko na pitaviso ni ngarabatiko na bungin pina ka ni Sinkua baka ni pina ka tiga ni na wimbulan dundo kensar sa rin dabi sa mati na programu na bungin pina ka ni Sinkua
0: Totoka, okay, la tiga puna ngana nandaru vitala noe na mbongi vina kandai na ngito na maki na singa ni mataka na finala ni Super Rugby.
1: Iyo, ngito na maki ndina. Ndo mantana ka, mber mantana ngito rara. Gai singa Two City. Gai mataka ni Two City. O dito ka na tim, sa biu maini sa tiga pu gulita gina tikite. Ni sarangito. Gai oti na tini, tini kalima na miniti, sa tukuntalmai, sa wulitagi kede sara na tikiti ni sarangito, e na rarali buwa na Henry Stadium, e na korturanga Wellington, e na finala lebu na singa limataka. Asamba undu anakalo, mani tini kalima nga na miniti, tolu sanga buu kavana undolu na tikiti, e wulitagi. O Rona vitina ni vale ro se sanga to mena singa tabu me politikite. Ngai lo reti kuni sinrawa, tukuni mai me waraki, me ngai tegu vulta kina matakan tu siti. Ngai otina tinia, ngai sanga ito kani na politikite na ticket master na online, sa tukuni to nga mai tickets not available, tickets not available. Asamba undu anaka. Esa varita kasarta litungan na na non rasa baka na matatu na lewe Wellington keira mai Hamilton ke na vei vonua voleka ena non ra nana magatiko na ngito libungo ena singa ni mataka Hurricanes ke na Chiefs ta uti tini mbega na mbaki ronga I soto tali o rongo ena soto bango ni final ni Super Rugby Yo, tawari na to kana ngito rupaga dora na mwani madhao sauti na simfinal rau sambo nganga bina karuruwa saranga maikina rupari takatala nga na dhava rau liu tigo kina na sosota na lomani ambaki rava talenga rau dondono me rau maisote kina na final yondo na ngito kukua niu ngaki manrai u Wambo tatiko ya nasaragi ya nasingi ni mataka. Tim ni Hurricanes. Tim itungo. Sa vivye timi saratunga ni Walta Ivonua. Vivye timi saratunga ni All Black saratungo. Wana binibini ngone leura tongo ya na tim ni Hurricanes. Wira rangin gito takatumay na All Black sa na lomani bita nambak sao tingo. Kara wana matal tunga ni rawa ni rna kariwaki mera kariwaki mera ngito and All Blacks and singumuni tinanguna na may kariwaki na na timibu ni All Blacks yo doon ka u talitakatiko ni urede tingo na binibiningo ni Pasifika erna ngito tigo na timirua and na singa ni mataka timiari kanisto kina Xavier Numia wani Samoa Asafu Aumua Pasilio Tosi Samoa isa ya wakalea were Dora nondangoni viti, Duplicis Kirifi, bubuna kapitani, dobiro na kapitani, woni Samoa, Peter Lakai, chukubwa nandrani Pasifika, Fehi Finianga Nofu, woni Tonga, toko kina ya Osiale Lawaki, Braden Iose, RTR Enari, Chone Rova kina holo, ero nondatungwani. Nondangwane ni vitiru toka na bencha. Tuna chiefs toka yao semiso ni tauke aho. Sio ni aho tupo vai. Sampi ni finao. Tuna lalango ni tonga. Toko imuri akiru ni tau mufalao. Ngoni tonga. Sangai chiko na bencha o akuwe. Nondoto uloks. Ngoni Samoa. Sara dingita gitu ngo merenggito en final en sin matakan rule team ni super rugby ngo Hurricanes K Chiefs ka soto tukina rawani pasifika rangai kautukino irana lala erenggito tu en All Blacks sanandua na gito potoka mena sarap kalau da na tamata na sengen itu ko na rara lewu na Henry Stadium takan di na ron da sarabana Sky Sports sengen bakan to tok sat tok embatin rara na gai raida tiko na rika er varitak na leun timerua en final an sin tak liberator nya wa na numa numa ya un ngure ti ko na non rom gito ken rika ro varitak mena lo menyam baki rida lesu na rika ro varitak na lo men lima na baki vitara mi mengo na nungu wambauta ni na senga ni vii yawa kisara na kaira kia wakai lebu za kisara tinka lima na toka na lomani mbae ni tolu kina tinka lima na kai rawani rauna vii sivi kina iyo au sana ravi tau mandanga ina timi ni korturanga ni na rawani rtu rawata na ganga ina sigiru mtaka iyo ya nangai tukunongauna Oklani ni tigona nonton tu vakasama bekimni na warong tu mai ni sana bomuri tu mena timerua ni sana vivi kilatoka na kauko itu go virau sana tigo talenga na numini na numa de virau na rawat na ganga na ekavi ni mataka
0: oke dina saranga ya kimni manda da na numini timi
1: au na nungu timi sandru kooti na simini crusades ya na sini mataka usana rabi tau mentanga na tim ni korturan eh
0: iya okila ndo talanga na ngito na nama kitiko na singa tambu na singa talanga ni mataka na siya na singa tambu baka na nonro na ngito tiko na tim ni Barbarians FC wateke South Africa ro tiko karo me indi ngite kitiko me ro me ngito wana tim ni Barbarians FC ro le rua na ngone main na tim ni nroa wiri mbaka tau kei tuin raki samsam vwanda
1: iyo dona gitu kuko talanga nama gitu kina kalunga torto na Springbox ni rawa ni rito nambo wa kata-kata watikia na mata tim ni Barbarians and mwani madhango kalunga tatalanga rona nondoto se nonda ngwane o virimi kei pinraki ni rawa ni rawa ndingi tagi talanga vidi talitonga na ngwane Pacifica to talanga kina wakai Miracle Failangi kata ni mata tim ni mwana Pacifica coach tukina na coach wakazengu ni All Blacks wa muria toko wa malua na wika e wareta gitu maya na wawarro wadur tu mefrika ni nama gitu ni nandua talenga na sota kukowa era una bagadora na timeru ayo dare detu na timi ni Springbox andua talisarda batangin tengen gitu tiku birtu tu sa wareta maya na lomeli vita na embaki ganga talenga vita rabia na World Cup Perua sawo tingo karto sa varite giro to nirto tambenitivo ni burbure na ngono da rede na timi ni paper dina ni lebu tiko na ngoni vina ka ere tiko kina na kawalanga ndau ndau langa na timi ni paper sai kwa na ngona langlaka ar ndau ka di vikina mera sotovata berni rangai gito eu vombo ti na ndona gito kuko maro mentanga ni rautu roni raung gitu kina rona wongo beri mi wata ke ti draki kau vombo tani rautal ngani na wibu gitu wirawa na non rausa sanga en non rausa sanga tal tunga na singli ti bulula ro mimbi na sotota rangai boga dori tal ti bona bulo novemba kina vombo rautaki ni sotota ni burbura en ambaki katumai
0: Okila ni matak talanga na ana buku ni ngito nga ni nontotongo nelewa na McDonald's Fijian Rua.
1: Iyon do talanga na ngito ya erto sa baka na matatiki na matatimi ni Rua. Taridati ko na mo ni madha sa oti erto may rawata ng ganga erto na timi ni Western Force. Katu sa baba rautingo na sota kina timi ni Brambis. Bertara toko nanda ni bawa tabli dia baik lagi ni kartu baru binar sara kartu nanamaki kina timini brambis nirto na varo tagama indo nang kito kokoa kato na sota tiu kina na na sotongo na bagaduri tiku mai mai ba na sini matak ka na nama kito kina ibida tiku na nontangone era na sarading tiki tiku na bibi sau sa bagaduri me rawani nang kito kina ka saat iko na pagnuinu ini rawan irto na rawatan ng ganga, balita ni kirto rawatan ng ganga ay nasini mataka, ena wara rota kana nondo sa sanga da kemerto turu da kitale, ena semifinala ni na may rawat iko na sotsota ay pagmada, na wakuriti nga na sotsotongo ni super W si super rugby women, kwa ang ganga may kina. Enang gay soto wata kena team yang kanga ini gua na soto tawo dari tel tungango ini selagi na altaki championship eh dari tungo ini selagi tunggu tiga na blues na tears na hurricane soto na team ini super rugby gua ini selagi kau yang kanga ini ini selagi kau yang kanga main super W Australia arunang gay soto me madalakina odri na champion ni super W soto tani merama ena mata itu erua yo na na wika waritaka toka na Antonio Vivata Brillo Mike Legge ni yato sa guli mai na timi na wika yato reza mai di malmaluma na sote ke na Western Force kato sa nana Mike Tiko ni rao nirto na waka pinakataka ena sote ke na timi ni Brambis ena singa ni mataka ka wombota sa santa na paka nini pinakatsina ni rao nirto na daga-daga bata na nandangon na ilaw karawan nito na rawat talaga ng ganga may bukir to na nandito sa sanga and alam niya ba kyo ko
0: ito talaga kan kanibe baritak ni bermedav na wasining unong guwa na ambong yun na kenday
1: na matatimi ni under 20 ni Viti na rakabit sa waro tegi tingu na sosota mena lei bagaduriane chocha en tegu na moni mada o katu mai sa mai kari bagi tiko le tumso agun vombota ni sa bagaduri talunga ni kua na nunda tu tatau e tatau tikila wana ngontura na pestezi ngontura na pivakau ka sa lei kiri tukina na pivakalunga tagi ni gunua kena matentu ena lor tu ibolongan to na sota tiko kena mata timi ni varanise ena mata kani sika tambu tu mai mata ino to gito beru to na gai sota kena mata timi ni Australia paru ni Julai kai kawal ni Julai ko tu tin gito wat kena mata timi ni Spain ena wali tiko na dan bibi bono tiko ena ilo kala ko Georgia na mata timi ni under 20s ena singa moniti ena mbo enda ba namba ta kikino ena ngona talgango wa dori tingo na sot sota ni soka ni burbura no to ngi to mai gono pala timini ni islandi ro sota ya namba ta timini ni iran ena mabango to sara ngi to kokoa ya kaluda kaluda o ba sara tok no masara ngi to sana ganga namba ta timini islandi ang mga itayroa kiroa matim na Australia ito rawatan na ganga na sote kina matatim ni Teki tutok rawan sarabi ratok na taong gito show niya na soka professional football players na watangin di sarapak kina ka da ulew na ngunong duwa sarapak duwa na nanulis ngunong na kapambeka ena gay doki na mata timi ni Pacifica mena le ingito ena soto te ni purupura ena soka ambo ndo toka na ngon salandende lebo na kasa vivi sa utiko po malua sa reda ni sa tiko po me suli tiko na ngauna vira na nonda na Pacifica mera sasanga mera turudaki ena soto te ni waka yo tiko na kresanda na pangano ni tunga ni na rawa ni tona ngona lama tadaki kese kan tim di biti tim ni kaldone tim ni kaldone erto durnak ena sotota ni kena sasanga kena World Cup erto mani lutu koso ena sota ki Haiti ena vula sa oti kato mai sega ni rawati kina nando to sasanga asan dono bulu bina usah rom usah entah bukan ini cunga ni rawan ini untuk nengon tu ada tim di Pacifica rawan ini terserah memang gitu enak sosot ini berubah enak football enak gitu itu tapi utang mai viti na bekangku mai belum belam enak sosot ini berubah sama bebekas sama dari tu kan nengon
0: Au nanu manjani sabu e vetu kuna ninu ndo vana nonu takatiko nangona nangona zava mbeka nina ngitu kina
1: Oti au
0: Iya Isa vina kasar valebu vina kvalebu na itakitaki mena koroturanga na yambongi vina kandai na ilala kai mena koroturanga vabi vina katika nivalebu na bukuni ya na mnindo zingo motu na nito kerikeri kena ngiri eni vali walesi na bukuni kena wasa ituma yeso na vitu kutuku ningito menda mbulungo zitu kina na lube viti na vimbongi kesar nivarumbuka kito salolo mtia nikavani ni vina katia nini na bukuni vuvale ngarabita vina mwani maza wata kena sarangito ni mataka menangangang na rugby
1: na vale na vale bu yo samo tomanda na vale bu
0: na sertara tanangangon samo titiken wikem to na vitamani mai na kurturanga ile storra vei maramata ona te bate ke samo ndombulo binaka na sertara ngangon sala no mitiken kene kem to na bolo binaka dai

0: PMN Fiji.
1: Ndo mo rata una seni langa kalike koro langi na seri rossi ni telebu asipiti ngobi kenda na diwa netin kaono na miniti na bongi ni parombo kenda iketin kadi oni singa ni bulo chune ronondolo rosanga bulo kaono pe bamba tika ni bikiem ni mbaka na sanga isi amati kuma na bongi pe na kani kuwa na bioli bili bani 531 pi na be yasi ya New Zealandi the bunga ni isi amati kuma ikina na bongi pe na kani kuwa ni bulo pe na kani mati pe na kamai ndo bulo na abarongo tika mai fanga and to save a tolu point the on FM, Nimbula my Hamilton, and to save a tolu point the one FM, Dombula my Tauranga, and to save a tolu point the Walun FM, Rotorua, and to save a tolu point the Zion FM, Dombula my Taupoin, and to save a bar point the Sabon FM, Bolivinaka Telanga, my Hawks Bay, and Bongivanaka and I, Nakabali, when I say my Tikumain, and to save a tolu point the Zion FM. Mai tarnaki na ndo sebe tolu po indizio na FM talinga ndo mbula mai na Manawatu region ena bongi vinaka ndai ndo siyama tiku mai na ndo sebe tolu po indi pana FM mai Wellington ena ndo sebe tolu po indi vitu na FM vati kena ndo sebe va po indi ndo na FM ndo mbula vinaka mbula talinga mai Christchurch ena bongi vinaka ndai na ndo sebe va po indi ndo na FM mai Dunedin ena ndo sebe tolu po indi walu na FM vati kena Invercargill ena ndo sebe tolu po indi ono na FM senga ningole thaibio Kalandi ena do sebo rua point di rua na FM ni mbule vinaka sanga ni ngoleza vikia mnina siyama tiku maina live stream ni pmn.co.nz na mbongi vinaka ndai vinaka bali vuna siyama tiku mai rani ni vitara tarama ivalu wale si sebo wala nrao sebo lima tolu ndua kia vika itikuna nomini tukutuku meka divaki vika mbeka meka divaki tukutuku mbeka nisoli senda mbeka na kazi nisi nisudhu ni ngandari mbena kazi vaki na mbongi ndai ni ngiringiri mai tiku talangana nito ndroni beba na vola mata na PMN Fiji ni ni wakutumiki na nanumi ni tukutuko ena bongi vinaka ni kuwa tumaruto na bonga mosi mosi ena sere kei Birdland Kandabu ni mbule vinaka na marama turanga yanu ni sema tiku maena bongi vinaka nda ya sipti ngobi kenda na ziwa ni tinika walu na miniti

0: Kaksalam bimbi, gwa indona kam bimbi muna numa. Muzula ina bule liliwa, oka kina na flu, ena ngona saranga ongo. Lokuza muzula ina book myvaccine.nz, sewe taratara kina na mwuni wai, sewe bula.
1: Sabakara rotaka chiku na Auckland Transport na nonta vila kaki e South Auckland, ena levu tal na ngonj sal nimbasi kena kena vengarabi. E tolu nambasi ena vivi wasama ena veitin kalima na maniti ma ena vitu ena mataka kina vitu ena kavi e vitu na singa e lomini mathao ena Ngauni Salavo ena Route 37 ma Manurewa ki Highbrook Ngauni Salavo ena Route 39 ena semati Manurewa ki Otara vate ki na MIT Route 33 ma Papakura ki Otahuhu nira Muria na Great South Road kena levutal na Isema kina mbasi na Airport Link nira Muria na Ngauni Sala na 33, 37 kena 39 Mokila tal na kena vei matalela Ivan Karana Better South Auckland Buses.
2: Bula Aotearoa, tukutuku marotaki. Salutu na mbaki ni Kevin Iwawa ni National Bell Screening Program maina ona sangabulu ina liwa sangabulu kawalu. Senga ni ngandrevi muda kaba indona ka. Nangona oya thoba kini na mbaki liwa sangabulu kawalu se liwa sangabulu kathiwa ena wako yani indona yaya ni Kevin Iwawa. Waka nui nui binaka ni nomu singini sudhu. Uwasi msara ni na waka utiko ngayani ena veirua na mbaki mea thoba niosa ya mbaki vitu sangabulu kalima. Nandi Kevin Iwawa e rawani Kunia tatolo na kensa, karaoni mana na kena ngarabi. E senga ni saumi, tatolo ngai rawa rawa. Nandi kevi ni wawa, e rawa ni wakumbula iko. Ni otauranga na numu yaya nindi kevi, dhakava sara.
3: PMN Fiji.

0: karua na miniti. Tini kina tini karua. Yo, mona tiko ni ronga sere. Mai veke mune ki veke mona ni. Na munita li montale seba walu, seba seba, seba seba seba lima tolundua. Yo, to sawa watungo na Inside Out, Ofa Ali, Jay Tauleka, me ba maro te kimiti kuna bomi vina kani kua, ke ni vina katan dona sere, ni vero ma den dona sere, yo ningir mai na mani teliboni tale seiva walu, seiva seiva seiva seiva seiva lima tolundua. To baro tungo na Inside Out.
1: Ya, na ser tara mga ngo ha pa te tiken kina be ya aropa te tsen ba tara kina ba bimbi te be rena ngone bulu te mere wanga ba ba bimbi te ngone head girl and ambong ibe na kenta into sana no tiken na serre and tuk tuk tala nga ba ta tak tak mo aropa te ambong ibe na kenta e be kim ninga ngone viti ni be ba kata kata and singa ni mataka ni ko tanga no ni baba ni rakavi ni lingi to na team ni Mount Wellington ngone president grade zakati ko ngito na papa to rugby club and bi mama ni rua ara ni ningo le ani na bi mantini ka rua se na dona ka loko berin le zakati ko na teren vale lai ni berar na ngito and na bi mama ni rua go na sing sar nga ni mataka ser tarabongo do sana ni mitikin kin do mo to na ka ni mana ke ulu ni berbiri ni ndau tuku tuku ni tuku

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Moi George Fiji ve koso ya na kamo nova sa voting go weekend tenka di ona minute me tenka ndo na kaloko na mbonge ve na kendai ve bambula tigani ve ya kemni ke sara na barong tiku mai na mbonge ve na ka ni ko ve na ka pale ba ve ve na ka taltinga ne na bukuni no mini ve sema di na ve to koni tiku mai na bata bata ve na ka ngono bata bata no ve viti ve singa barong buka ke sara mai na tolu kin tenka ro na kaloko ya kebuka ni na bu na buziti ko na bukuni son beka na itavi ni ve Kete kimuniki na moni madhongo na itukutunga mebreto na tambani nraki na moni madhongo rani ndana makatiko ni mataka na nraki vina katiko rani watu lolo vele nilo malangi ya ndana gereza sarani natautiko na uza ena singa tambu njibo suti yao tautiko na uza lako vitalitinga avoteke na dhangi menoboira na makitiko ngo na singa tambu weekend ngo ya Kalandi Northland rakibu na katiko na singa ni mataka rania dha batiko na tenika vitu na degrees na na singa ni mataka na singa tambu na koko dha kisara na na dhangi kana na makitiko mena tau na uza mai na koro turanga batike na Kapiti Coast nina na makitiko mena mebatu lolo tiko na lo malangi na singa ni mataka kana rani koko tiko na dhangi sona vunua na rao sari ni adho na zio singa vulu na kilomita ndona ya wana koko ni dhangi singa tambu rani nge yandra na mataka ni singa tambu sana vya tau tiko mbeka na uza ya kana na maki mena nraki vinaka na ya kabi ni singa tambu me Hamilton vati kei Waikato ni singa ni mataka singa mamada toka viki mdo ya rani tau tiko na uza ena mbongi ni mataka singa tambu na baka tulolo tiko na lomala inka tau panguna na uza Bay of Plenty vatike na East Coast ngona Napier vatike Gisborne raki pinaka ndao na singa ni mataka ka na namaki mena ngai tau tiko na uza ena mbongi ni singa tambu baka tamakina na mataka ni moniti viki mni na wekanda mai na South Island kila ni nisana kila tiko ni nana makitiko me na tauna uza wiki mundo ena moni madha ongo na bukunga ni ndona ololoa ndona makike mundo utiko na o ndona o ni nraki susua kandona makike mundo utiko mai South Island ena moni madha ongo rauni nisinga ni mataka ndo na kukwati kuna dhangi pata na kina na tau ni uzango wili saraki na mena West Coast but kene Fjordland arani na maki mena na kukwani dhangi na ndo na nra urosa nga vulu wusu tiao urosa nga vulu ka heavy downpours up to 25 mm per hour na maki tiko mena tau mbi na uza nisinga ni mataka kana rani wabu na tiko na luvu ni bei ya sana kara tiko na bei ya sana ilo lovira Canterbury ki Christchurch rao talangani ndau na maka mena koko tiko na dhangi kana tau wangono na uza ni mataka batike na yakabi ni mataka talaki na nambongi ni singa tambu na Southern Lake batike Otago rani tona makatal tinga ni na taumbi ser tinga na uza kana rao ni

kararani ta tawana e bakata ka sa kerit ko mebro tona kerkerit ko tona tambani raki kenarani sama kitiko na bakata na sing singa ni mataka me narani ko ni bakabuna na lubu ni madawa ya na ser tarabongo sana mi mitike ni kina na aron bewa kani ndre ndre aron ngona tigona.

0: vito kuni tiko erotia na mbongi ni kuwa na mbukuni angara vitavi vali wale se na mbongi vina kandai sana ni mkeltinga nikina o eroti sanga ni ngoleza vi mwasese kila ni nganja sartika maitau po na mbongi vina kani kuwa ngole ngole sombu I Wellington and mbukuni sarangito na singa ni mataka asenga ni ngoleza vi maramatau nditau o Rudy Ferrell na mbongi vina kandai mbongi vina vina kama hale vina ndoto kore tika maina nonda nonda pata pata ni venga rafu ngono pia men Fiji
1: na tala nga vale burudi na nakina ndo pako tiko maina tuk na besinga mapakata kundi tunchungori na gito ni mataka yor to tuna chungo ni sabor teki to to kona tikiti mataka Wellington me ambala teki kona final ni Super Rugby Pacific kena mataka sarang ayana baka rowing boy ya sada kachi kona bitala no me baka libu taki na iwili wili ni dame dame yo era to sana sotiti tiko na Hurricane kena chief ena moni madongo yo sa tuti kona sa Bolita kiki evento zoko na tiki tena loma ngani tini kalima na miniti na mataka ni singa wakilulu. Kumbwa vale ndana klaro oro mosesi patiki nonila la sa chumba kuna roto tiki te.
0: Mwa kando turangando reili wo mosesi. Ando bolipe ngana varro ngati ngorma itaupo.

Kandarongo tete ganda monto na vik na zangi mundre ninda le roro ena sere viku take ko nimbere ando rongo tete ko nando mo Liz Vamarasi ena sere vakandua featuring Juben sa tin kando na kaloko ena bongi vina kandai abotinga ndo na yawa ena buku ni venga rabi ena bongi vina kani kuwa nimbere ni mitha tete ko ena tin karua na kaloko. Na sertara bungango ndo sana numitike nikina na habuba lenitude my Mount Wellington and bongi benaka ndai ve Roberta K. George klanin rose so yango na tiko na bongi benaka ndai me ngrabiti tiko na itabia na ndona madawa watalaki na berto na numdo ilawala ndo so yango na tiko na bongi benaka ni kwasa ngi ngola zaviro ni vetini o John patike mbuna watalaki na ve Sonia watake Eric and bongi benaka ndai ndo mbula benaka na ve kani na serta na ngondo sana numitike nikina and buku ni so ngona na bongi benaka ni kwa tamo isaya sibuni sasari isa tamaya nakavale bunasiamo tiko mai na PMN Fiji sepa mana VTE.

0: to PMN Fiji.
1: Daro wadha tukia nandu moi chosa en nasere amania. Asibiti ngobi kia dana teni kandu ene teni katolu na miniti. En nambongi vena kanipa rombuka en dai. Katini kazi yote kini singa ni bula ochune. Ia songa na iba kasala mai berto na tambana ni obisa. En abuku nga ni na kia na nanda baka utolili en ngoni sala. Ninda sota batingo na nraki mbata-mbata wakambimbi kwa ninda ndo ya nramay na mataka Ninda nramay na mataka lilay ndo na kanda ndo sota ba Ninda parole lakadaka senda bebe ito seki Na uda de bata Sena ice Habana windscreen Arto kerker tiko na taba niyo bisa Mo raida Mo mea likethi sarana ice Mbila temeka kwa ni E bakalenga na nomu rai na nomu nrai batiko. Keni karua kambu-kambu. Lebu na ngauna viza na mataka ngonda sotapu tiko na kambu-kambu. Ngoni sala na pepu nenda tiko kina. Arteo kere-kere tiko na fog light. Mendo baka ngataki. Ena ngauna enda nrai batikina ena pepu nua kambu-kambu. Menda kuni baka ngataka kona auto lights. So na moto kana ngono ko sala ko tetik mena auto lights eh iya menta kuni baka taka ya mer baka ngataka ngana no headlights kame wanga tale tik na no fog light kini katolo na no mu CVT eh me vero rau kena kena raki ni ngoni sala ke baka e batambata tiko na reni sisi eh sisi na ngoni sala rauni koya andangan revi menda dava andrei baka malua and ke baka ito tombi na uza dan revi baka malua baleta ni reni dasangani reba binaka se visibility is always poor nangona tombi kina na uza kene kava me na tailgating Okay, lave iso nando senga na nondra meritu senga ni kila na wawa lack of patience beka so ndo savi muri saranga ba boleka aboleka ni virungu zinga abat na motoka abat kena motoka tiga iliwe e ana tailgating ngerto kere tiku na tamba niyo bisa e ya e tambu ni tailgate baleta kema kaya nangai break wasuri narani dona langa Eh, kuna siyang nipa karo tuin kina, naranin doon na langa. Pati kini-kini ka limang, kini oti-oti, mo baka-baka raw taga babinaka, na nomi toso-toso, nimbera, niyo toso. Baleta, nduwa matamu ko nimbera. Nintando ba ang ber-ber, nintando ang bera, kaya nintando ba kusa-kusa. Kaya, eranin doon ko yado kina na langa. Eh, abitin na itukutuku, may birtaw na tambana niyo visa. Eh, napuko nga ni nondang hanggaro ni ngoni sala, eh, nanraki mbata-mbata, eh, sa lakuzurumatiko, eh, nangaw-naunggo. Di tawo klaw sa rizike mo nini niwili ka tinggori sa anto na sona yadam biya ka sa takong gori. Meron po tayo na seri na bong nikuwa.
2: Iyo, binaka. Ito na, turang na itamay na raki o kalandi. Bulim na katamay bilive, tamay watsoni, tamay tumbuna. Tebi ta nrulin-rulin ni mula binaka kay ratu manasa o rusi o bread o lewa ndakuwa kay mosesi. Binakawali mo nandaw siya mati kumay. And abe mbog ni ba rombukan do ba tati kumay pati kikiraw. Seringwa ni nandumi tati kukina. Huwag ka kini ndala yung doki-doki. Minum ni nang bang binati.
1: Sa kanila sabi, Alfie, what the key? Ero di talaga, nang bang binati.

Nag-aano sa Steve na tinikandua and rosang pulkabito na miniti. Iyo, na Serea Kaboro. Paradise Roots kay Fiji. Mamarote kikente tiko na awo binakanggo. Ngona ni Keresere, Vibotay. Nimbulo binakanawe kanda ni Sigay Siamamay. Pinakabakali ko na hindi takiti ko may na pamanaviti na sere tara wiki mo ni na sengay siya mamay yun ni Binakata mo ni Reida si Wilika karungada tali sona itukutuku may na team ni itukutuku ni pamana si ko na nanda website na pmn.co.nz si muri kito na Facebook kay na Instagram. Iyo, wakuriti ko nga na nabibotay kina kere sere wike mni na wekanda sige isi mamayin. Bula binaka Richie kay Philo Smith yung imangare. Bro, bula binaka binaka ba lebo na daw sema tiko may na wimbo ngi barong buka. Bula binaka Sirira Remba, Papa Toy, kay Ropate, Watahuhu, daw bula binaka. Serengo minomuni tawo tribute sere kay Papiloni beba maro teki kemniti ko nambongi binak ni koa

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Wonga ke munia en sere Lady Malo sa votingo vikenda e rosanga vuluka tulle miniti me tini karona kaloko en bong hivenaka en dai. Ave va veni venaka tikini vike muni na sema tiku mena bong hivenaka ni ko na vita ko ni tiku mai en na non da bata bata ngona lu viviti en bong hivenaka ni ko. Ya ukila mai esa sabagara mai viti arna na magiti ko na len vonu na buku ni sarangito ana vita ko ni verto na non da ngone lawa na timini McDonald's Fijian Rural Women's Side Cartona sa tiko kene timini Brumbies en singa ni mataka okila ni erto anganga na norito sota na madao saoti ya ni mataka erto na sota tiko kene timini Brumbies kan erto sota tiko na 4R Stadium my Govin Park erto tiko na tiko na timini na evalisilisi ni timini nrua ni first 500 supporters komera zuru ni matamata mai na ziona kalokon ziona kalokon matagli mataka na soli wale beira na nonra kuila ni nrua ndua na leni vanua en rani soli vikoya e ru na nra ulimu sanga bulu na ndola na shopping voucher erto na tano hotel hypers erto na soli t-shirt soli wale tiko na t-shirt ena singa ni mataka okila ni na oso sartiko na tao nyomba ena singa ni mataka ena buku ni habikana waka idhori tiki ena nimbera ninge teka buna ngito ena nonro sota na nruwa women's side but kena timi ni Brumbies ena ruwa na kaloko ena kabi ni mataka ni mataka talanga ngito na makitiko may nakora turanga na timi ni Hurricanes but kena timi ni Chiefs en kabi mataka aklani lele bersango le sombo en buku ni le sarangito wili tikina o nito turanga en PMN o mosisi thaba patikeno mni leni vale abanu ni vina katika ni en buku ni le sarangito ndo nangito koko nangito na makitiko patikeno ni mataka talanga nangito ni Barbarians FC watike na timi ni South Africa go na Barbarians FC korongito chikisaro anding ite hiki no samusamu buonre watike veri mibakatawa meruna lewa na timi ngo kartono sote tiko ki na timi ni South Africa iyo so nangito na makitiko ya na singa ni mataka akla ni lele buersa baka na matatikina meruna saraba na singa ni mataka na sertara bangango abote tika ni bei Mr. and Mrs. Tumbe my Hamilton watike Mr. and Mrs. Tumbe my Dunedin en bongi benaka nda ndo bole benaka na buba na Tumbe watike tu talanga ni soli soli en bongi benaka ni kwa ni takani e tokatu nangara bitabi my Hamilton Kate Dunedin

0: You're now listening to PM in Fiji.
1: Sabotingo weekend the 10 minute meeting corona kaloko ene sertel nga yan sana me dabotikene ben grabe en bongi bina kainda bebe bana no minga yani en mother mingo tikubutikuna singa to city na ben grabe me virtuna velesilesi ni volvol winding dingi me bono fijian elections office kartona tikubutiko ni islandi kartona tikubutikina no no to ben grabe ni islandi en singa to city kep kanibe kilana matela lai ni bebo no sorto ni tiko kina ninge ingole ngai na pola mata ni Fijian Elections Office ninge rende rede kina na kena aba baka matela lai ia kero sa aba vini vina katika ani na avia kani erua en bongi vina kendai na nomu ni veito koni voli mai en awasi ni ngona ni PMN Fiji Sarah may dapat kaya ni Robin Garabi sa tuktal tungo Alfi na bukuni na Robin Garabi pero na wakanda na rutuma ka kira sa banu ni pinakatuyani ni nandoro mo ni mga weekend na bukuni Garabi tabi baka buwale baka zakazaka weekend ka then game pero ngo din tomutale na mga tal mingo na pilo mani baka lebu ni timo at kamada.